0: wɔse sɛ woamfiri wo pɛ mu amfa wo nuamfo no so nyankopɔn wɔ soro no ɔmfaso deɛ nkyɛ wo taa ɛne nti na Matthew 18 no verse 23 no
1: ɛkwan a wɔne ɔnua wafom adie
0: ɛkwan a yɛne ɔnua a wafom adie
1: na sɛ wonua fom wo a
0: ɛti sɛ wonua fom wo a
1: kɔnekɔyi natɛn
0: kɔnekɔyi natɛn
1: wone ne nko antam
0: wone ne nko antam
1: sɛ ɔtie wo a
0: onyankopɔn wɔma yɛ procedia bi ɛsɛ sɛ yɛdi so wonua fom wo a kɔne nkyɛn kɔyi natɛn
1: na kyerɛ
0: sɛ nyankopɔn ɔmpɛ kasa bebree awurade mpɛ ahyɛm a yɛtiriti
1: sɛ ɔtie wo a wonya wonua
0: wokunu fom wo wakɔbɔ ne maame amanneɛ wabɔ sɔfo amanneɛ mako maame amanneɛ sɔfo maame amanneɛ nadamfo amanneɛ n'adwuma mu ni ne daleta sɛ wabɔ no amanneɛ a wabɔ amanneɛ no waama sɛ sɛ aka nnwan a wokunu ɛnyɛ wɔn na kyɛ sɛ wawie nyankopɔn mpɛ nhyɛm a yɛtiretire mu toɔ se sɛ wonua fom wo a
1: kɔyi natɛn
0: yi natɛn
1: wone mmie no nko
0: wone ne nko antam
1: ɔtie wo a woanya wo nua
0: ɔtie wo a ɛhɔ no woanya wo nua
1: sɛ wɔntie a
0: o lord gyae ma awurade gyae ma awurade obi ha obi sisiw sister wokoro de ma asɛm tete hwɛ na sɛ obi ha wo koraa na sɛ wo woma ne ho hye wɔ ha wo a ɔbɛyɛ wo mmɔɔ ɔbɛyɛ wo mmɔɔ nhyɛ ka awurade
1: amen
0: ɔbɛyɛ wo mmɔɔ gyae ma awurade wokoro de ma asɛm ha wo gyae ma awurade wode to bo ahyia na hwɛ no a ɛgyegye ne so wode ɔbɛda 11:12 opie hɔ a na wɔma no nsuo na wasan ato ne gyina kɔyɛ ɔbɛda wakɔ abaagye nsuo dwale gyae ma no saa ɔno wa bɛtena ase a bɛdwene ho a mahu berɛ bi a wɔno ankasa ne kɛtɛ so na teacher ne bi kɔfaa ne yere wɔ no ankasa ne kɛtɛ so opie se yɛ se ei sɔle wode menim sɛ mowɔ ha meyɛ sɔle ɛhɔ ana ɔsae n'akyi
1: montoa so
0: ɔbaa fie ne yere yɛ aduane wɔdii anadwo ɔdaadan mu hɔ a wɔamusa ne yere no wanka hwe 4 days sister ne ma aduro so gomgomgomgom ɔno ankasa wu wokunu ha wa tobo ase na awurade bɛku no ama wo ama moto no ayɛ wo dea tobo ase ɛyɛ wo na wobɛku no awurade bɛku ama ma ne moto no nyinaa bɛdi wo nsɛm ne mɔtɔ no bɛbɛbɛ wo dea ɛgya to rooms no ɛba bɛka wo nsɛm tobo ase na wotoa asɛm no so a wɔse
1: sɛ wɔntie wɔn so a
0: wɔntie wɔn so a
1: wode wokata asafo no
0: ɛfa nsɛ no wakɛka kyerɛ asafo no
1: wɔntie asafo no so
0: a sɛ yɛkɛrɛ sɛ stil nnipa no sɛ wɔmpene a
1: ɛne ɛbunu sɛ ɔbosonsum
0: wɔ nsɛm kɛseɛ ma awurade ɛfa deɛ wankasa koraa woto saa nnipa no a ɛnkyea no nyankopɔn nyegye nnipa so nnipa yɛ mɔbɔ ɛti onyankopɔn wɔyeyi nnipa so sɛ wɔ nnipa dasani wotom ne bɔde hyɛ wo mu a ma wo nua ba hɔ abɛka kyerɛ woante aseɛ wɔde nnipa mmienu aba woante aseɛ wɔafrɛfie wura woante aseɛ wɔakɛka sɛ nasɔrefo aba woante aseɛ wo nko ayɛ hwan wɔ sɛ ɛba saa bu nnipa ne te sɛ ɔbosomsom ni nti 21-22 no verses no ɛhɔ a
1: mprɛ dodo a ɛsɛ sɛ yɛde bɔne firie
0: wɔ se mprɛ dodo a ɛsɛ sɛ yɛde bɔne yɛdeɛn
1: ɛfirie ɛna petro baa ne nkyɛ bɛsɛ
0: ɛna petro kaa sɛ
1: awurade
0: awurade
1: ɛmpɛ na menua fom me a
0: ɛmpɛ na menua fom me a
1: mefa mfiri no
0: mefa mfiri no
1: nkɔsi mprɛ nso anaa
0: nkɔsi mprɛ nso
1: yesu ka kyerɛ no sɛ
0: ɛna ɔse daabi
1: mensew sɛ nkɔsi mprɛ
0: so ɛnyɛ 7 times
1: na mmom ɛmpɛ duɔso ahodoɔ nso
0: na mmom 77 times nakyɛ sɛ the best way ne sɛ wo nua fom hɔ a gyaa mu gyaa mu dina kɔ sɛm 15:16 a wɔse wo nna bɛmpɔ woasɔpa no
1: wayɛ yei no ma yɛ kɔmnti
0: woyɛ wei no mehwɛ wɔ nti ɔsɛ wɔbɛka w'anim watata w'anim watete wɔ sirasina a wɔgyefoɔ bi anya deɛ wonnua wo nna bɛmpɔ wo ne noyaka wote nyankopɔn asɔre fie ɛna ye hyira o asafo wo hyira wo tiri so ne wapampa so awurade n'ani abere yie papapa awurade wɔnhyɛ wo bio kristo som ɛnyɛ fos wode ho wuram a na wode ho wuram ye woyi wo ho so ayi ho awurade wɔnhyɛ mpa ɔno wɔgye wɔbɛtumi ama nipa pie firi asase sɛ ɛne ɛtotɔ fɔsoro kirikirikiri na asase nso ayɛ ma wo mmom na ɛsɛ sɛ ɔhu ho mmɔbɔ na awurade hu mmɔbɔ bɔnsɛm kɛseɛ ma awurade wotumi fa bɔde nkyɛ bla yire de ye wo utwem a wonam dan na chi wo bla yire wonene nkasa sia solofie wo bla yire o bodi ba ko de ye wo ase umudi beduru ne
1: jamen ka de o
0: aso ma si de menene nkasa da
1: wo na mone
0: wo nsuo kura ameto no a mi sabi nyade ai
1: enom wo na mone mone
0: masirmani
1: mna wo mitrim
0: o kristo ni a wote ya na wo nua fom wo wakuma bi wo yiri bi wo church member bi eku a wo no wasafunum senti dua bi eti wo gye urade adwuma de ato ho jenie pa eti yesu to aso o Matthew 18 23 no eko to 35 no
1: akwati modenfo no
0: akwati modenfo no
1: ye nto so ine tse o hini bia
0: aha
1: o so ine tse o hini bia
0: wo se wo so ine ine tse wo hini bia
1: o person ne ko bunkunta
0: hwe o hwe oka oba se wode ne nko a e be bunkunta
1: ofiti ase buye no
0: na ofia se wo bunkunta
1: wode ba ko de talent opitu blae no
0: Osha obi the talent pipi do blend.
1: Na ene so oni di odibe 20.
0: Na oni di odibe 20.
1: Iwu ani she se wonto one na ire de wo nyina.
0: Ene ne wura me ka she onto de wo nyina.
1: Fa metue ka no.
0: Ofa ba dia.
1: Metue ka no.
0: Ti o wono di obi ka 10 million. Ene okwe na ni pakro ni se. Onko to de wo nyina.
1: Ene na ire ne ma nyina fa metue ka.
0: Ofa metue 10 million.
1: Ene akwa de gun kotodwe sire
0: se. Ene akwa ne bu nkotodwe.
1: Ene to bua se mame.
0: Ene o sire se bi wura. Tobu asema
1: metu aka ni nyina
0: aha
1: na kwa ni wani huni mbo
0: na akwa na odi ne ka 10 million no huni mbo
1: o jare de ka ni che no
0: ena o jare 10 million no ena odi che
1: na kwa ni su fedi ko huni na wura kwa mu ba ko
0: na akwa no no ono no firi ho no ena ono su ko hu akwa bia ono su
1: odi ne ka denial wo ha
0: odi ne ka 100,000
1: wo so ni mutim ni mene
0: wati o si wo so ye ka so bi ati wo bi mu na
1: serious one
0: tese wa show na tabe ne ne batting sine ne kon nyina ide
1: timine mene ka sa twa meka
0: ono odi ka 10 million ono wa koto na ye dia chere no wono firi wo bi de ka 100 no o se oboni mu timine mene
1: ka sa twa meka
0: ana o se fam 100 mam
1: na ru akwa ne eso de no hwe form sire
0: no se ana di odi de ka ne de ne ho ye dia
1: hwe form sire no se
0: onso ono de obu nkotodwe ana ye de chere no mebwa
1: yes
0: but where there was it what the whole form excellent say
1: tobu asema me metua
0: me so ma me bere na me so metua
1: na ono de wanpene
0: na ono de wanya de
1: wanpene
0: where will be ni black man
1: ono ko to afia se se enko so betua kana sa
0: and one normal police for che no say enko pem se obetua 100,000
1: na na ru akwa ne hu hu de si ye no
0: na de ode ne ka 10 million no ohu die si
1: eye ne yapi
0: eye ne ya
1: na ba ka die si ni na eche ni ruano
0: ana onu nso e ba ka die si ye nyina a chere papa no
1: ni ruano fre no sir sir
0: ana di odi ne ka 10 million ne fre no sir
1: akwa bone
0: akwa bone
1: wo sire minti be ka ni nyina me che
0: wo sire minti no me de ka ni nyina me de a che wo
1: en se wo so se wo so di
0: hu ni
1: wo
0: kwa na mo ko ye no wo so hu ni pa mo bona wo so di che wo
1: se de me so me hu mo bona na
0: bo sem ke sema bible no wo de be ka 10 million me de a che wo okoye obi de o ka 100 no ensese wo so hu ni mobo na wo de che ni wana bla ablantie se ne papa anhwe no
1: tonso
0: nti ono so on mind ne papa hwe wo papa anhwe wo eti wo so on mind wo papa tese wa wo ko ama ho mebo a wo nyankopon a ode wo edu a wo papa so Shaw papa on show on titi wa kopim tema benya ba biasi na wo papa anya sha adwuma no sha yakopon no de adwuma no sha wo papa ne nsa no sha onu yakopon e no no wo papa no beti na enya wo ka emi ma me pa
1: amen
0: sha yakopon no ana ne wo papa no ebedi na enya wo wo de de ondi ma ne so no do ba wiase eti wa famu de bia eye oba ahyade sese sawo ye no ohwewo wa ohwewo
1: sawo ye
0: ese sawo ye de
1: oye
0: uwia wate wo safiri ho aketua no de owo nyankopon hyem no no na ketu e wo yakopon sem ne ye dangerous because sabon ka se so nipa bi ye onipa bi bone a nya obepata ama no na so bi ye yakopon so bone a wan na bepata ama no etu ono a wawo akoda wan hwe no no a yakopon de so aketu abra no no bi nu eja da ketu a wo de ma wo papa no esha sa semina ni ade ade bo na timodi ni sikan keten keten ni atade esese ototo ma no no awenye no de yakopon de bre no no esoso sene de wo de panese no no ti ya wo de ti se wo ba na owuru akwa ne ti ya no
1: eye no ye pi
0: onu se ye ne ya
1: na odi ne ma ho ehia fo
0: se e no ko fa sa akwa ne se
1: enko so
0: onu so nko da fi kofim tem onu so betua time ni
1: sa na se mu biela mfi na kuma mu
0: sa na mu biela
1: Enfiri na kuma.
0: Enfiri na kuma.
1: Anfani ni amfom so anfiri no.
0: Anfani ni amfom so anche no.
1: Me so jansu beye no.
0: Onyankopon so saa no beye. Wanfiri wa kuma m, anfa wa kuma de anche no. Wanfiri wa kuma m, anfa wa so de anche no. Usafo de anche no, usafo maame de anche no. Emeko leader, youth leader, ade ade benja. Wanfiri wa kuma m anfa anche won, unia de wo yere okunu, oba, o maame o papa. So wanfiri wa kuma m na se wan fa sa kofo afum wo de anche wo mo a wo se sa na wo nso osu reja no obeye wo sa na wo so osu reja be mi se body fefrenti ni pe bebre akwa bu nsam yam ni yeti fie ba kum ni yenka akwa ti se sda ni ni pentecost ni awale no ba ko ko asole na ba ko ko ayie ba ko compile bo no ba ko ko de suantu tembi o mu nhia o fie hoda isaka urade
1: amen
0: abla bonu se sei akwa akwa ya ti se pentecost ni sda ni o ma wale che dia pa ani ti bible de ka se bi eh o first john chapter 2 o ka se bi wo se
1: wo no nua no mu
0: aha wo wo mu nua no mu no
1: e ti su
0: wo mu ti su
1: yo ka so wo han mu
0: yo ka so wo han mu
1: no tan ni nua no
0: no tan ni nua
1: da so wo su mu dis pesi sa
0: e ka so bi tan ni nua obi a wo de obi ho asem a she ni bu wo se se ni pa no wo ti su mu
1: yo ka so o han mu no tan ni nua no
0: yo ka so wo han mu no tan ni nua
1: da so su mu dis se
0: o da so wo su mu be duru se se
1: do do ni nua no ti han mu
0: yo da o da ni nua no wo ti han mu
1: na su du dia bi la ni ni mu
0: na su se ti dia bi anya de ai
1: ani ni mu
0: ani ni mu eti obi a odo ni mpa no won fa ni mpa bo ni nhye ni mu
1: yo ta ni mi ano eti su mu
0: shake urade
1: amen
0: eriti na first Thessalonica chapter 5 verse 15 first Thessalonica chapter 5 verse 15 bible
1: mon hwe no bi afa obi bo ni antu obi bo ni ka
0: ti ayo mon hwe obi amfa obi bo ni
1: antu obi bo ni ka
0: bo sam ka sema bible no was the motion of be and for be bone and je obi bone ka at the Proverbs chapter 20 verse 6:22 me bu se betre dio no ni ma dio no mi no
1: enka se
0: o se enka se
1: me se bone na mu
0: me se bone na mu
1: twen urade
0: twen urade
1: obo bua o
0: on enka se me se bone na mu twen urade
1: obo bua o
0: na na okwa yie na onim se obo ba ntem na ka wa ma ntem beduru fie sabre nkwale efiofo ahwe ma nkwale obi anidi na bi da we de koma da de ya ayro ho kra na okechire no ehwa na bo otirimpo se eh efiafo omuti mu odene papa jisan kendement mi amanke kombe kun kwale na odia tu otirima mfiam yensani titanu ensuo muna ya amafo ahata omuno ma ofie ono wo se suo na muna ejemwa na opake omanyi na na mukoshe ho ejem na modie eje ko shem na uloku echire ti se dubia hye ho na amafo eshit amafo osumie ni amafo ofom na first gate no di we ni betem yakopon na chiga moka wo se motivia ha moni adwem pa na motivia see the Bible ne ka tre wo o se mu sho ye na man fa dien
1: bi boni tu bi
0: boni obi boni en tie obi boni ka at Proverbs chapter 24 verse 29 o ka say
1: 24 verse 29
0: o se say
1: en ka
0: say o se en ka
1: say se o ye me no
0: se di o ye me
1: no sa na me ye no
0: ena no obukobo no bosha wanya bia ma mintie ne wono so aba
1: metwe ne de waye no so ka
0: ose mensu metwe ose enkase sade oye me no mensu ma ye ne sa metwe ne de waye me ne ka bible say ojidi ni a ope heaven akọ menka bi da etia kwa we bọ nwu bia me de pa wose awuraze sakrama tamfo
1: ambule
0: wose awuraze sakrama tamfo na ma wonya me ho adwen papa bọ sem kese ma no wanu a wo ye wiase ni o wo to nwu no wose awuraze sakrama tamfo na ma tamfo enya me ho adwen papa na wo kristo ni medi yesu moja ye ayi benku a eti meti talma tamfu achi ehsino
1: wo yesu dimu
0: me potoma ko di kunani ase medi kunani ase
1: enkonani meswa bia manuni bia no fa bia bubisa pani bia
0: bidi nunum ade fra kakaduro ade shitofra de sano utimu odino na kakaduro ni nunum ne kwetin eya ize ya shitosa ka ho
1: shito eya
0: asamba badabi Proverbs chapter 25 verse 21 to 22 what can say
1: se ekom de otamfo a
0: se ekom de otamfo a
1: manaduani ni
0: se sukom de noa
1: maninsuo nom na obaso nyasana gune tifi
0: na bible se se weya sa na wo suja sanama na wo de gune tifi
1: ne rwade be se wona
0: fo moma ye nsua bone fa che ni ye nya ma urade wo akatua esen wose se kom de otamfo manaduani
1: esu
0: kom de na maninsuo nom na wo ye sa na wo ye suja sanama e de gu woni ne tifi simple Romans chapter 12 verse 14 bible ne ka say
1: munshira wana o time o
0: munshira o bonsam kase pa edi grant bonum bi o se bless those who hate you isaka urade edi grant wasi shira wo mu a wo me yade ai wo mu ta eti Romans 12:14 wose munshira wo mu a
1: otamu
0: munshira
1: na monome
0: munshira ma monya de ai
1: monome
0: ana wo soe ye de yesu boja pa bon sama so wose munshira ma monya de ai
1: monome
0: ana wo so sai na firi wonu mu ba ano mensha mu kwa ukwa siasa wo papa
1: ujimi sa wose
0: nshaka urade
1: amen
0: kobiri nkun ensua ni anwea na befa wo jidi ni pa wodi antoa da na tuapia enepa sanye se me kwa asole akam di antoa be bodua
1: ada mi kwa so ntire majimi ana
0: and it is 70 to 21 wose
1: mo mfa boni ntio bia boni ka
0: wati mo mfa boni entia obi boni soka
1: munanyu nema e fe oni pa nyina ni
0: ana me ye wedi na asemasi amba
1: ah
0: entia na wo ye bia
1: minsi wo
0: ana no me nya yie asemasi anko entia na onu so anya yie a ose mo mfa boni entia obi boni soka
1: munanyu nema e fe oni pa
0: nyina ni ntio da o kristo ni wose wo da dachine no ma edien
1: efe
0: oh o kristo ni dachine no e kwa be na kwa re be ko school ene etuma enye ese me fa ese be shema kwa re sua de e kwa be na kristo ni me fa so a ma wale be yie bible say wo tena se na wo twina ya dachine no ma efe na man ko so
1: tumia
0: ose se betimia
1: mo famu die
0: ejidifo ye famu die
1: oni ni panya ntra so ndwie mu
0: bo sem kese ma bible no mo famu die mo ni panya die wo tawo de wo do wo de wo gai ma oba shi ti afo de wo gai ma ofo ma afo wo se mo famu die
1: adofo
0: adofo
1: mo ne tom ho re
0: se mo ne tom ho
1: re nemu nyama onyakopa bufu
0: what an to to ho re gai ma hwan
1: onyakopa bufu
0: gai ma urade abufu
1: bi se wa kye o se
0: efi se wa kye se
1: me na reta wo me
0: me nyakopon me na reta wo me
1: me la metuaka
0: me ya no ma re
1: metuaka
0: why na ba re sese saka tu awe wadi ases kaso wa sase a wode ma wo si gai ma urade me ya kye o se wo nu urade no wo nu an de betuaka
1: it is a comedy of time for
0: it is a comedy of time for
1: me na duani ni
0: me na duani
1: ni comedy
0: no is comedy no
1: ani so no
0: ah
1: na sa ayo
0: na bible na ya mu sue ne sai na me chichire no me chichire no me chichire no
1: me chichire no pe
0: me chichire no e bi kura wa yesu won ka jesus o ka jesus na na tumi ada ni g na sa pepe ne na du g wo bompa ye nyina wo sufre g Chuka sembo 1 Corinthians chapter 4 verse 11.
1: Ose edibesi edon yimu.
0: Ose edibesi edon yimu.
1: E komnu su komdi yen.
0: E komnu su komdi.
1: Yedadeja.
0: Yedadeja.
1: Na obu yen.
0: Obu yen.
1: Yeni ba biti.
0: Yeni ba biti.
1: Yebre.
0: Yebre.
1: Ede yasa ye adwuma.
0: Yasa ye adwuma.
1: Wo ya yen ya.
0: Wo ya wo yen ya.
1: Ye shira.
0: Ba osem kase ma Bible no. Bible no wo se se wo di atemu a.
1: Ye shira. Ye shira.
0: Wo so e. Yakobo betua ka wo se nyakobo betua ka. Tazi drivers. When I did Tazi Dravish, we break up with some Jemu. Kwasia was here, boy. Tazi Dravish. The kind of baby, or no call pension. No, say when they come here and send you a pair, no. One more pension, it tells no matter what they are done, done. One said, yeah, one more. I could grant him. What's in the first road? Kumasi Kote to Ovolukulum. Nipa 9. Or do you want any pam you see? Na wasa tie sima ba agun agajo nshi wan hwe drive me no tisi report do tisi mo hwe sa branch ekitu abi pepe papa papa hey papa pe mu na drive san kwasi drive no wo se akura ne kura ka se adan na wo drive kwasi drive ne san no a anken ha no no nim se bi akura no wa hu we dia wo de papa pe mu asoso papa pe mu ana wo drive san kwasi drive it was a while no catch the person yes be no say me shere mo munshina monkofo next stage no na ejuma ni discipline be sha ko paint in private car nkwara de beko tu okofie ne yire busa hye no anya ejuma no se dabi ejuma we dia me first bomb ayato abomi no second and hwe ya ulma e matu bro wasi si wa ya o yane a
1: ye shira
0: Gabi mani gene ho sey wane maame bi na ye adwuma na adwuma wo ye no eye fufu fufu reso na adwuma yi na ketua de ye wo jelad be jelad be tua hwe wo mu di wo free ketua de so ye na maame no ade bi ye bi aso bo nyoro bata ho maame ni muni mpa wo di tam rof rof ti we ba no ko we ba no gere ba ko wane maame na 3 years tese wa finani on fami no wotume fa pan no ofa no nya de shiwa ma ha ne de pan shi u jimi ni titi bonto kurasi ni ba ya titi wa mo ni ate pan no onya ma me ni nya ka bo shi wo de mayi ka ho a miti ka ho anka ye eti ma me di ma me de ne na di na tem a no ka kire ma me ne se ma me ne san fa de tinka na ma me ne ni awu wani mame na 15 years enen kakrankakra wato kuma se plot wasi ni 2 rooms wamo montumi antena nyina anko ene binum ni nam tonshuo nyambutre nyabre ma awurade jai ma awurade wasi wono na awure toye de ayono
1: otia
0: eti wose wo yawo yane a
1: yeshira
0: yeshira
1: otan yane a
0: se wotan yan so a
1: ye preso
0: ye preso
1: o se ye din a
0: wo mu se wudin a
1: ye nyaka
0: ah wo de ye se wudin wa yaka wo ne wo kuma yaka wo bla yaka wo ne ayere wo ne na yaka wa se wa ne na yaka wadamfo ne nayaka wo church member ne nayaka wo bible ne se se wo sɛ yɛ dini a
1: yɛnyaka na yɛ sɛ wiase fi
0: wo so yɛ sɛ wo dini presence and worship wo agyae twene a wo bɔ wo agyae ɛmɛko a wo dwane wo agyae youth no wo agyae yɛbie yɛ

0: Obarima so obarima bi hunu abafra oyɛ obaabu nu.
1: Eti so obarima bi hunu abafra oyɛ obaabu nu.
0: Wonfa ne mawale.
1: Wonfa ne mawale.
0: No kyene ne da.
1: No kyene ne da.
0: No ohunu a.
1: Na se ohunu a.
0: Ɛne obarima a wonne no daaye no.
1: Ɛne obarima onne ne daaye
0: no. Ɛba baba no agya.
1: Agya.
0: Ɛma ne ɛma baba wonne agya jwete.
1: Onko masofo.
0: Daabi.
1: Agya.
0: Ɔma baba wonne agya. Daabi.
1: Pastor.
0: Daabi.
1: Reverend.
0: Daabi.
1: Apostle.
0: Daabi.
1: Wokɔ hu ababa a webi na so ɔpɛ na so so ɔbɛwa no a. Bible ne se koma baba wonne agya ne ne na.
0: Jita ntabena duonu.
1: Aha to aso e.
0: Ɔse ma ababa wonne agya nyita bra duonu.
1: Aha.
0: Na ɔnya ne yire.
1: Na ɔnya ne yire.
0: Se ɔbrɛ na se ntie.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ɛti aha no. Ɛtra yɛ nsɛ. Ɛwade hyɛ mu kana. Sa wokɔ hu ababa a webi na ɔpɛ no. Na kɔ hu na agya ne ne na. Na de ɔmbɛka to wanim no yɛ wie pɛ wawie.
0: Ɛno ano.
1: Bible se wie a abɛyɛ wo yire.
0: Ɛno ne awale no.
1: Ɛti wade hyɛ mu no. Ɛne Bible mu. Emi mami pa.
0: Amen.
1: Eya Pentecostal church is not doing no more shehe. Wo mo policy said ye be ya e ma no. Eno na ma na Pentecostal church is ne ma di guma wo mo nsakraye no. Because adwe wo mo di ko nyina ne se eya wade. Wo mo policy awade no said ye be ya wo benya kwan ache ma no. Na mom enye onyankopon shehe ye ka emi mami pa.
0: Amen.
1: Amen na hwe de akoso. Etu kwatu ba bi a ye ye wade na. Ya hwe. Mama bema no na busuafo na edin ne yete ho chaka gradi din da
0: amen
1: ana omo omo ye dede ne nyina aye ma na busuafo ana na danfofo because a car bema no e bobo no e ma na busuafo nya dia o ma dia de e betu aka ni bi etu omo omo ye wedding dede o dede wo dodo shoshoshoshoshosho awo wedding na si nyina la aye ma na busuafo because we are attempt to solve wali ya one. Shike wo se ko ma me ho no eswate. Hallelujah.
0: Amen.
1: De ko wo fashe wo no eswate. De ko hu ni aba ho no. Wo ya attempt so be wale a. Afa se wo ma me kra from se brain ska. Wo ka che ne se unim de esi wo ma me na ka se nim de esi wani so. De oto wo ashe. Na wo wale wi a. Afa no ma nyina toto ye wi a. Afa wo shashe asobu ne problem ama no. Hallelujah.
0: Amen.
1: Afa wo wale wi pe. Na wo ma me pem wo a. Afa o sa ka kire ne se se de onu mi sha ma wale anya te sha fresh no. Hallelujah. Afa na emo a ekọ be ma no na na busuafo nche no ebla be ma be wale se kim na swati etu ko waje na se a ema no a wo mo anya waje na se ye dede nyina ayo ba no na busuafo na danfofo bako na meme na busuafo na edin because e kana eba no ebe ma emo a na wo mo wo fa no edebo a wo mo no eso ba diade etu hwa wede ka na ekwa ya hwe hankechefo no oba na busuafo no ehin no ententem ekọ ekabo okabo emfa mo eka because enya de o mo betu abi. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ana be ma na busuafo no so ehin no boko she kofi ye kwame ese wa wali die na ekọ maako maako eti enti onyakopon sense na ne gye wade ho nti no awade awurade wa makwan ama awade anya problem ama nimpa etu hwe Genesis chapter 2 na verse 24 wen yakopon hyesa awade kema awade yade onyakopon ni jeho papapapapapapa odiepo ko obie first Corinthians 7 na yemfa 38 nka ho na yemfa ehọ no enshi na yemla topic foforo so Genesis first Corinthians chapter 7 verse 38
0: no aha o say enti dia ode ne ba baabunu ma awade no
1: enti baabu no say dia ode ne ba baabunu e ma awade no
0: oyɛ no yie
1: oyɛ no yie. Hallelujah.
0: Amen.
1: Enti baabu no new testament nim kra no awade ntwa mu. Hallelujah.
0: Amen.
1: Every Genesis and ba bless so ayi history nim and ba prophet nim ba manus prophet nim aba major prophet nim and a new testament so afofele said you are the babunu ne babunu ama wade no
0: oyɛ no yie
1: na chese new testament ni nyina no still ena ne agya na ade ade ama wade eti awurade said na ne gya wade ho nti wan hyehye wade sa wade ameya problem ama nimpa na mmo gumu. Hallelujah. Said ye beya oba ene bema betuma ken ho abom na na sema oka sa mungu sha sase aso ama no ai abam nti no awurade wa nyira wale atawete se de na ye asofo ayire ye ne a ye ntimi wale no. Hallelujah.
0: Amen.
1: Che po Genesis no man Genesis chapter 2 15 to 25. Onyakopɔ hyehyɛ awade kama. Ɔse sɛ
0: na awade nyankopɔ deɛ onipa ne kodua
1: awurade deɛ onipa kodua di nturom hɔ
0: sɛ ɔno na ɔnwɛ hɔ na awade nyankopɔ ahyɛ onipa no
1: sɛ awurade nyankopɔ hyɛ nipa sɛ
0: turom ano nyinaa dibi.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Kɔ 24 no ma me
0: 24
1: aha
0: santi na ɔbɛrema bɛgya n'agya
1: santi na ɔbɛrema awurade da awade nti ɛna ɔhyehyɛ sɛ ɔbɛrema bɛgya n'agya ɛne ne na
0: na ɔde no akɔbata ne yere ho
1: na ɔde no akɔ ayɛde ade akɔbata ne yere ho toa so ɛ na wayɛ honam korɔ
0: na ɔbɛnu dadagya
1: na wɔn bɛnu no
0: ɛde dadagya
1: ka nhyɛ ka awurade din daa ɛti awurade hyehyɛ awadeɛ no wohwɛ genesis chapter 4 wa genesis chapter 4 verse 1 aha
0: Cain ne Abel. Na Adam hunu ne yere Hawa.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Adam hunu ne yere
0: Hawa.
1: Hawa, nshake urade din.
0: Amen.
1: Wanka so hunu ne mbrawo.
0: Dabi.
1: Adam hunu ne yere
0: Hawa.
1: Eti onyakopɔ hyehyɛ awade ma Adam ne Eve meboa.
0: Yes.
1: Eti Adam ne Eve awade no, onyakopɔ na ne hyira na de so.
0: Yes.
1: Wɔno na ba Adam ti ɔno na kɔfa ɔba ne brɛ no.
0: Sa.
1: Ɛno hyira so na bɛyɛ ɔba ne okunu. Eti ɔse Adam hunu ne yere
0: Hawa.
1: Eti Adam na ne yere ye Hawa. Ne yire ne hawa dado. Hallelujah.
0: Amen.
1: Eti obi ka kyerɛ sɛ duaba na ɔmukɔdi yɛ no ɛyɛ Adam fa Eve a na ɔyɛ torofoɔ because wofa wo yere a ɛnyɛ adwaman ne wabɔ.
0: Dabi.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Sɛ wofa wo yere a ɛnyɛ adwaman o.
0: Dabi.
1: Eti ɔsɛ Adam hu ne yere eti onyankopɔn bɔ ɔba na ɔde no brɛ bɛrima no sɛ ne yere eti duaba na ɔmukɔdi yɛ no wamfa no ɛnyɛ sɛ Adam kɔfa ɔba yɛ duaba na ɛsi turo no mu.
0: Baabu na nka ne saa.
1: Kɛ ɛmi ma mi ba. Baabu sɛ mo nwere ntira deɛ yɛakyerɛ no.
0: Saa.
1: Wɔsi Adam hu ne yere. Na ɔyɛ deɛ
0: na onyinsɛne
1: na ɔyɛ deɛ ade
0: onyinsɛne
1: ɛna deɛ yɛhu yɛ yire o
0: daabi
1: yɛhu yɛ mpra ne yɛnyinsɛn
0: saa
1: baabu no sɛ Adam hu ne yere na onyinsɛn toa so ɛ
0: na ɔwɔ Cain
1: na ɔyɛ deɛ ade
0: ɔwɔ Cain
1: ɛna nso deɛ yɛhu yɛ mpra ne yɛwo kwadwo.
0: Yes.
1: Yɛhu yɛ mpra ne yɛwo kwame.
0: Yes.
1: Yɛhu yɛ mpra ne yɛwo ama eti onyankopɔn hyehyɛ awadeɛ ɛma Adam no kɔ 1 Corinthians chapter 7 verse 8 to 9 yɛahwɛ so ma me
0: 1 Corinthians 7
1: ai 8 to 9
0: Paul tu awalefo ne sujafo fo
1: Paul tu awalefo ene ye sujafo fo
0: na meka meche sujafo
1: ne enti na onyankopɔn ehyehyɛ awade enti wo se wo ka kyerɛ sujafo ne akurafo se
0: ɛyɛ ma wo se wo tena wo se me
1: ɛnyɛ ma wo se ɛyɛ wo nsa nka wo tena wo se me
0: na se wo ntumi hyɛ wo ho so
1: a ntumi hyɛ wo ho so a
0: ene wo nwale
1: wo nwale. Hallelujah.
0: Amen.
1: Enti awade yade awade ne je ho pa.
0: Yes.
1: Wo se wo ntumi hyɛ wo ho so nti
0: wale
1: wale to aso e
0: na ayɛ sɛ wobɛ waleɛ
1: baabu sɛ ayɛ sɛ wobɛ wale
0: sesɛ ho bɛyɛ
1: sɛ wobɛtra hɔ no wabrɛ gyaman.
0: Yes.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Aha.
0: Na ɔsɛ ayɛ sɛ wobɛ waleɛ
1: ayɛ sɛ wobɛ wale
0: sesɛ ho bɛyɛ yila
1: wo sesɛ ho bɛyɛ deade
0: eti
1: Proverbs 13:22
0: ɔsɛ deɛ wɔnya ayila no
1: eti baabu sɛ deɛ wɔnya yere no
0: wɔnya de papa
1: deɛ wɔnya mpra
0: daabi.
1: Hallelujah.
0: Daabi.
1: Sɛ deɛ wɔnya yere no nya ade papa deɛ a na kyɛ sɛ deɛ wɔnya mpra no wɔnya ade bɔne.
0: Yes.
1: Baabu sɛ deɛ wɔnya yere no wɔnya de papa
0: na wɔnya awurade hɔ anisɔ
1: na wɔnya awurade hɔ de ade
0: anisɔ
1: anisɔ hwɛ kɔ John chapter 2 verse 1 ɛsɛ sɛ awurade n'ani gye awurade ho nti yesu kristo koraa ba asase wei so no ɔfa ɔno ankasa kɔ ayeforase.
0: Yes.
1: Because awurade yɛ ade a awurade de gye ho yɛ papaapa.
0: Yes.
1: Eti sɛ ɔyɛ aberante ababaa ɔdɛ sɛ wotie mu na wotete wo yere anaasɛ wotete wo kunu wogya wo kunu yayaaya wogya wo yere yayaaya na na sɛ wote a na sɛ wobura dwaman na sɛ wonyɛ wadwere sɛ wobɛwale a wowɔ problem papa. Wɔ se deɛ wɔnya yere no
0: wɔnya de papa
1: ɛno nso deɛ obɛnya yere a na wɔnya de bɔne
0: ɔyɛ ne bo nsam
1: kɔhwɛ awadeɛ sɛm wɔ wadwe hɔ kɔhwɛ trad kɔhwɛ sɔhyɛ wɔfɛ kyɛkɛ awurade din
0: amen
1: ɛma a yɛabo mmarima na mmarima a yɛabo mmaa ɛnsoronom a yɛabɔ yɛabɔ soɔ na yɛdi yɛma nom akyi ne yɛgu awadeɛ ɛne yɛde awadeɛ no kɔyɛ gold yɛtɔn yɛma no eti yɛtɔn ne ma ɔba bɛrima no a na bɛrima no hwɛ nkwahyiaka a ɔkɔbɔɔ yɛ a na ɔbaa no gyimi kakra bi a na ased abam etu amɛma a na sekɛ yɛ bam hyɛ ka awurade
0: di
1: ne yɛkɔkyia ɔbaa no yɛtwitwa no kɔkɔ ase ne yɛku no because ɛna ɔkɔ wane wɔ ɔba a yɛde bi fiti 26 million 10 million
0: yes.
1: 5 million
0: yes. yɛsɔ akoraa no no
1: yɛtɔn akoraa no. Hallelujah.
0: Amen.
1: Na nkwale no da ne gold ne diamond
0: getri
1: na ukɔbɔ sa ɛka wei na sɛ ɔbaa no bɛtena wo nkyɛn na sɛ ɔka baako no ɔka baako ka mmienu no ɔka nnan a ɛdeɛ na ɛbɛsi wɔ fie hɔ hyɛka awurade din daa kɛ kotɛsin no ma me
0: John chapter 2
1: aha verse 1
0: Cain na ayeforohyia
1: Cain na ayeforohyia
0: na ɛdeɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no
1: na ɛdeɛ ɛtɔ
0: Galilea.
1: Aha.
0: Na Yesu ne ma me
1: wo. Yesu ne ma me ye ade.
0: E wo ho.
1: E je san se, awade e, awade ade ji ho nti. Yesu ba ono akasa bo ni ketem kotena ye awade ase.
0: Ai awale ase.
1: Awade ase.
0: Yes.
1: Se se awade ne ji awade ho pa.
0: Sa sa.
1: Ne ji awade ho pa. Enti mletie no ma ba wa. Mumwali na munya mpunatwe no.
0: Ei.
1: Bachira, bo mati sa kira wadwen. Hallelujah.
0: Amen.
1: Je epistante tete fo no. Epistante chapter 4 no verse 9 no to 12 the bible ne ka
0: sanka 49
1: aha
0: kichemu
1: enkron
0: enkron
1: ekodumienu
0: no
1: wose sai
0: benu yase ne baako
1: bible ne sai nipa mienu ayesre baako
0: e bi se won bre mokete wo ma
1: wo e sai won mo kobre e de tama anajo amu wo ho a aketia pa e wo ho ama won
0: sa
1: aha to aso e
0: wose na se ohwiase a
1: na sai nipa mienu nam na baako hwiase a
0: baako be ma ne yo
1: hallelujah
0: amen
1: oba do okuru da ho na najo baako yale a baako de baako bako hospital
0: yes
1: na wo so a wo wale ya wo go da ho no wo yale ya najo a
0: muntumi
1: chiwa nketenkete ba chewu ubewu hallelujah
0: amen
1: ye ti na bible no ewurade ade ji awade ho no
0: yes
1: wo si nipa mienu da najo a wo ho be wonhye hallelujah
0: yes
1: na baako yale ya baako de baako bako hospital
0: yes
1: to aso e
0: wo si na baako fu a ohwiase a obi nka ne ho no
1: baako fu a wo da na najo nketenkete chiwa
0: obi nka ne ho no e ma ne so no enue
1: enue hallelujah
0: amen
1: eti to aso e
0: be na so on ba nu da
1: na bible say on ba nu da
0: wo ho ye won hye na ba ko fo de
1: na ba ko fo de
0: on ba si de na ye
1: won hallelujah
0: amen
1: June July
0: eh
1: weather ni cool
0: eh
1: January
0: mm
1: December
0: mm
1: eti je fo bre
0: yes
1: mun wale na mun yan pratue no ka emi ma me ba
0: amen
1: wo si se ni pa mi enu wale no da wo ho ba ye won hye
0: na ba ko fo de
1: na ba ko fo de
0: be si de na ho ye won hye
1: o be de na ho ye won hye
0: Na so betu omu baako a.
1: Na ebetu omu mu baako a.
0: Benu ni bedi asie.
1: Ni enu no bedi ade beka bom ni na di asie.
0: Na ahoma ebo homi ensa no ententem.
1: Na Bible say ahoma say ebo homi ensa.
0: Ententem.
1: Na chese oba ni okunu ene ba.
0: Yes.
1: Ahoma ebo homi ensa no.
0: Eya
1: oba ni okunu ene ba. Oba ni okunu wale ade ebeka oma ya mi ensa ye ba.
0: Yes.
1: Eti urade die because o tuo Jacobon na ni nshira pa ni yefunu mu ade.
0: Sa.
1: Urade ogbo ni ogbo awade se ni pa firi mu mla na mu metra ni yensum no
0: yes
1: wa mon plan sa yennyem ni yennyimu
0: dabi
1: shege awade din da
0: amen
1: eti malaki chapter 2 verse 14 malaki chapter 2 verse 14 shege awade kene wo malaki chapter 2 verse 14 no
0: malaki 2 verse 14
1: aha
0: wase Namukase.
1: Enamdiaso.
0: If say Awurade ye woni omran tiblemo yire,
1: entem dan sini. Woni omran tiblemo yire. Ebla mu gira ho for better for worship.
0: Yes. Sa.
1: Awurade ye mu dan sini.
0: Sa.
1: And for better for worship ni nya adwuma.
0: Dabi.
1: Shake Awurade din.
0: Amen.
1: For better for worship no, enya adwuma. Eya for better for better.
0: Mm.
1: Ye pade ye dan ko a.
0: Ye dan ko ade enwuno ba ye mpe.
1: Bema adwuma sey a, na oba ahyase ye na obi hebu. Waba so be man so adwuma sase ase e kosura no wa sase e di nkwase asam wo fie
0: o fa bi ka ho
1: hallelujah
0: amen
1: opi a o ba ti no num no wa ba fie 12 o'clock
0: yes
1: na adwuma sase e kosuru nti wo di man sam kire ne yire
0: sa
1: bible ne se bra mu tra wa mo ye for better for worse no awurade aye mu danzini
0: sa
1: hallelujah
0: amen
1: to aswa
0: o se awurade aye wo num lan ti be mo yire tem danzini
1: awurade aye wo num lan ti be o kire o lan ti yire mu a na te se Wofi awa dano na wale
0: fo. O sheka wa no.
1: Onyakopo jira finfini wo.
0: Sa.
1: Eti for better for worse. Ena ne ejade ne ma wo she. Wo na kureye ne dia. Mede me ben ma wo nkwa da nyina no. Sabla na urade ye mu danseni.
0: Yes.
1: Eti se kwaduru ba bi na sa wo jawo yiri wo jawo kuna. Wo problem.
0: Yes.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: To aso e.
0: Ona na wo twa ne nkontompo.
1: FSF ba ne sa. Enye wo jawo yiri na sa wo jawo kuna. Ana ugu awade no a ensofo abugu awade amuntie
0: eh
1: enafofo abugu awade amuntie bible say so ugu awade na enya awade no na wacha no kontompo
0: ocho nyankopo kontompo
1: ocho nyankopo mua
0: wacha no kontompo
1: na wa betwa awade kontompo do watra sase wesua wa ujejeje to aso e
0: na so ono no hukafo ne wapam yele
1: bible say waso ono no hukafo o ade wapam yele woni na pam ahyebo
0: mm
1: eti mufa awade no nko awiye ene abusua bebre egu kofo awade
0: onwo ba nti
1: ko high court wo kohwe
0: Hallelujah.
1: Eba ma nti na.
0: Sister no,
1: otwa ba.
0: Da bi o.
1: O ka se eba ye papers ne dia corporate pressure complete. Dodo aye pe.
0: Epe mena na to na.
1: E wadi na ma ba. Hallelujah.
0: Amen.
1: Uni baby abawa ade na ko fa bi mra no.
0: Epe mena mena na to na so.
1: Ade ma ye nipa na ma.
0: Da bi.
1: Eti se sister ne ngo. Bla ne ngo a. Na no ntira se gua wade ano.
0: Da bi o.
1: Ya ka to aso. To aso ai.
0: Wa se. Dunum no. Na ba ko pe na wo honhum ka ye bi.
1: Aha.
0: Na ade na ba ko na ohwe nyankopɔ ho ase fo betumi
1: ayɛ sa.
0: Etim nhwɛ mu hwɛ mu ho yie mu honhum ho.
1: Hallelujah.
0: Na ntwa omna ntibrɛ mo yere nkotompo.
1: Nkotompo. Ose honhum mu nimpa no ɛna yɛ sa wo. Ewiasefo ɛna apetition snapper wadie no ɛda so wo ho.
0: Ɔwɔ.
1: Wadi ni igu. Because ɛkwa yɛ fa so ma mema no bɔ nkwahyɛ ka no. Ɛhyɛ na koma mu. Eti obadi din kwasi asɛm kakra bi a na koma na hura kɔsoro. Check out Radin da. What say Radin watch on one? Show ye into ko Hebrews chapter 13 verse 4.
0: Hebrews 13 4.
1: Hebrews 13 4.
0: Muni awade ani.
1: Bible say awade ye ninini.
0: Na mu awade pa ho fin.
1: Na mu mu awade pa ho dia de. Efi.
0: Se nyama mofo de.
1: Efi say adwama mofo de.
0: Ye wale say for
1: de. Ye wale say for de.
0: Onyako pa bubu ona ten.
1: Obi awaja me yere. Obi awaja ne kuro onyako pa bubu atan.
0: Yes.
1: Ye ti Radin pa awade ja ye. No pe awade say ye. Every I'm a friend abade ade. Ebe mu no.
0: Sir.
1: Shaka wadi din.
0: Amen.
1: Wose.
0: Muni awade ani.
1: Muni awade ani.
0: Na mungu awade mpa ho fin.
1: Na muni mungu yade ade.
0: Mungu awade pa ho fin.
1: Etimi nua. Sofo a. O church member. Aba chretre, oni ne kunu. Aware se mo akira wo. Na ne kunu no enko wa so ne binti. O ka kira ne sa wo ne sa ba ko tu senti dua wo ntwa. Na onko onko ja ne kunu no. Sofo wu tie me tie ne ye pa. Bible say wade ye ninini.
0: Me yangu wade mpa ho fi.
1: Ma yangu wade mpa ho fi.
0: Nyamamafo de.
1: Na adwamafo.
0: Ene wale sey.
1: Ene wale sey fo de.
0: Ene
1: ema bebre. Egu wade mpa ho fi.
0: Yes.
1: Ye kunu ma wale wale wa akotra buru chire. Wotu kwa jale kunu oga na akotra buru chire bura jaman.
0: Sa.
1: Be ma so jale yire oga na akotra buru chire bura jaman. Enkra tanti.
0: Sa.
1: Wodu obi awale wo ha bla wo kunu wo ha. Eyi na edeba ewiase edo adewo ko. Say papers we enfa nko heaven. Shake your radi din da.
0: Amen.
1: Bible say awade adinini.
0: Mengu hu fi.
1: Mengu awade hu fi.
0: Se nyamamofo de.
1: Efi say jamamfo de.
0: Ene
1: awade say efo de.
0: Onyakopo
1: bebu wo maten. Eti obi awaja ne kunu obi awaja ne yire. Wa na mosumo obi awade agu.
0: Eh.
1: Wo problem pa pa pa pa pa. Wo problem pa pa pa pa. Na intina Exodus chapter 20 verse 12 when yakopod ne mlan shame di kan ba no wo twro shem emlan shame di kan ye yakopod ba when Exodus chapter 20 verse 12 no on power le guonti hwe o twro shem say
0: di wo jare unani
1: Exodus chapter 20 no verse 14
0: wa say insaya wade
1: enye de ade
0: insaya wade
1: e yakopod wade ne mlan shame di kan ba no wo twro shem
0: sa
1: sha wade ya ade ye ninini ba ye nwaware mpa ho fi eme ma wade ye nyekyenkyere na nkofa ha obebere mra ye
0: sa
1: ye nkobɔ nkwahyia ka wade ho onyakopɔ nipa na obɔ no no awade bɔ no wanye ne hwe
0: sa
1: eti wo so wo de ma consider bible say consider
0: te so
1: hallelujah
0: anyele so
1: aso wade mbo odre dodo
0: sa
1: sister million wade
0: ehe
1: wo ba no ye diamond hallelujah
0: amen
1: 30 million wade 20 million na manu na yo. Oba bi tumi ka kire ni kru se eh.
0: Me bo ode.
1: Angelina kra me ho ofese ne no.
0: Sa.
1: Wole kra ye kwai ne ho ade ne ya gene 65 million. Na me ni Angelina. Me kra de 80,000 kra de mabusha fo aji uye kra.
0: Onam se.
1: Wo ba kwa hia. Ke emi ma me ba.
0: Amen.
1: Na okru ba kokot 80 million na gu. Na fe wo ba tra wade na se a. Na wo sha se se wo ye adwuma tete kan no a. Ana ba jiji obedie.
0: Sa
1: ana ma wade ani guno asofo am yesese kan nyina ma enkrofo dia benum koku ne moto asolo ko e different rush no mo mu ye dede o wade asenso safo no omo nshamvrepu no mo
0: da bi
1: hwehwehwe do finalo kisino wow
0: 5 1 cd no da shim
1: na ye bu ekete mu ye ko hallelujah
0: amen
1: etu onyakopo de ne mra shamba no wo tro shem sheye de ade en sheye wade e ebubu ya wade second one eba no Deuteronomy no chapter 5
0: verse 18
1: no
0: na ensaya wade
1: na wasa twa hyem mra se first one ebubu ye no wo de seka wa ne ba no wa san trashim
2: sa
1: se nya de ade
2: ensaya
1: wade e hallelujah
2: amen
1: eti shade obi shade obi oh Proverbs chapter 6 32 verse 35 Proverbs chapter 6 32 to 35 ananu mi eja no ma blatye so wo kofia kwa kwa oba ho ade na ne maame ne papa a charge o na de o mbaje no okoye oba ho ade a bible na koni tu bible no okoye oba ho ade a de ne maame ne papa be kasa fabla bia fabra fako ma won okase fa petesi bla fa petesi ko okase snapper fako okase nsa fako okene ntwe adwan bibi bia le be fre na ne eja beba a wo se wo je no fama no enka so ye kristo ni nti untu snap bible na nka ne sa ka emi ma me pa wo se fa mamla ma de mamla de ade ese no etu ukwa na so se de woje no fama no tintina no na obeje upesa wodane ni sika na so se won pena de na koma mu pe no fama no na fa wi ko na fa som jemla hallelujah
2: amen
1: etu onyakopon wo ja wade ya mutumi adema na ene eja wan fa ma sofo wan fa ma sofo ene wo bitumi ye ne yire ho ade wa brochire ne maame ne papa eti gana hanu mu ahwe ne akwa kofa obi maame abegina ho se ne maame sha wade we etwa 5 years kura na urade ena ehu awade ne mobo sha ka urade din
2: amen
1: etu hwe Proverbs chapter 6 32 to 35
2: wase the offer a yire no enity
1: bible say esa se urade na ni gye awade ho nti no obi offer obi yire no
2: oniti
1: hallelujah
2: na do yesa no
1: he bible say obi offer obi yire no
2: wade se ne kra
1: oye de ade
2: wade se ne kra
1: yo offer obi yire no ye ka se oniti a kwadwene nya adwuma obi eja ne yire wo tu kwa wo na wani ate hallelujah
2: amen
1: udi obi yire chi sa cha se wo na oni peter se na we aloma peter se wo na oni me we bible ne se men ka tro se de ofo obi yire no wani ti to aso e
2: yesa wo se ne kra
1: na wo yesa wo di se wo kra
2: na e ma ne nim guasie no
1: obenya bible se obi ofo obi yire no e ma e de nim guasie no obenya to aso e
2: na hohura no ompepa
1: na nim guasie no awurade mpepa da obi ofo obi yire obi oji obi kunu bible say wonim guashe
2: empepa
1: da wona mane yetre woma na mane yetre tre wonsha akra we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chi ne hwe na mane ni ase nyina papa ye no hallelujah
2: amen
1: wosi wonim guashe empepa da
2: sa
1: he o dia wuduru ha wuduru fie na ho na o dia busa se ablantia bi a na ote wo okofa obeyire ma ye bu no no ye be kire wo efie no e wo ha hallelujah
2: amen
1: o si di ofo be yire no to aso mame
2: o si oniti
1: waniti
2: na o de se ne kra
1: o de se ne kra
2: na e ma ne nim guasie na
1: obenya ofo be yire ana obi oji obi kunu no e ma ne nim guasie na obenya
2: na ne nkunu ni obelema bufuhie
1: bible se nkunu ani obelema bufuhie
2: na awrato da no emfiri mu mfi
1: na awrato da no omfiri mu mfi da judgment day obi ofo be yire ni obi ofo obi kunu ani obi a wo sey awade aware sey ofo bible say judgment day awrato da no wo mu mfiri mu mfi da twaso
2: asi
1: hallelujah
2: amen
1: wo si wo mu mfiri mu mfi da
2: sa
1: eti Jeremiah 23 verse 10 Jeremiah chapter 23 verse 10 ananu mri ajanum esabia ye ka che mu fa ye djuma o 23 verse 10
2: wo si na aware sayefo
1: na bible say aware sayefo
2: asha sase no so ma
1: asha sase no so ma look at the Ghana ena aware saye I to say for you no ade ate na ade hye nyina ye wale gum na egugu ye she ye wale tell be kan ho na 20 nsu agu etitem bia mikusu ameka se krobia na dwo so koja na yire koja na kruminua oti nsem ya sachira sachira papa na urade nkasa nkyira wo na urade on two for wose na wale say for ade ade acha sase no so ma to aso e
2: na no menti sase no dia bobo
1: aware say ye nti asase ne yaden
2: edia bobo
1: edia bobo hallelujah
2: amen
1: aware sey enti asase ne yaden
2: edia bobo
1: edia bobo gana asase ya sey nyina ene ye duaduane a this year dey fertilize egu asye nyina ye aware sey ye ay abasase ne edia bobo ene koko okura gye so dey fertilize egu asye ni nyina firi wayire wonpra wokunu wonpra boyfriend girlfriend wonpra wonpra empram pram pram pram pram pram pram pram why was written tete ya obi di obi yire chi ya ka hwe kire wan pese odi be ya djuma mi pe ko tese ne ba ko a kire se o ko ya oba nwa de a diso wo de ko aso dem ko bon kwa sia ka ye wedding ansana yakopo adiatum mi pe kota shiri ba ko etire se sofo etumi jira na ene eja to me di obi bam e ma wale e bra ena ne eja enim ho ahwe me se se mi nyasa quotation we pe me number 0243 325517 unya quotation ba ko kra de ma me eja preaching mi tru challenge bible scholars ni na Matthew 19 no wase sai
2: wase aware jaye ho asembisa
1: aware sai jaye ho asembisa
2: na forasi fo ne panche be
1: so na forasi fo me so ne hweye
2: so obi won kwan se
1: obi won kwan se
2: asembia
1: lanti
2: oja na yira
1: oja na yira na
2: obuase won se
1: ana obuase won se
2: monkin kan ne se
1: monkin kan se
2: efifitiasia no obo ba ne be ma no
1: yo obo ba ne be ma no
2: obelma no ba no obo won
1: belma no oba ana obo won
2: na o kan se
1: na o kan se
2: wenti no nipa beja na ja
1: yenti no nipa beja na ja
2: ni na ho
1: ene ne na
2: but no ko fam na yire
1: no de no ho akwa dia de akwa fam na yire etu hwa ena ne eja wale a oba na okunu wale a ni ya nti awale bia ewa busia fie no ohwa entan entan nyina
2: sa
1: tokwantokwa bempa because o se nani enani eja no se mu wale a mu firi wo mu na makope mu hu ba bi atena
2: sa
1: ti ablantia woti wasi fie ma ne nya ode prope na kope ba bi patena
2: sa
1: na unia no ma no begu awade no
2: yes
1: ka emi ma me pa
2: amen
1: me ni aba wudu kuna kwotena busia fie bo po foforo Hallelujah.
2: Debi confusion.
1: Na confusion baba ho. Wose na ne agya moka mo hobom a. Monko ena ne agya eka mo bom wi a. Monte mo hofiri wo mumu na monko pe ba bi ntena.
2: Sa.
1: Monko ba mo sesen. Makokura na mo ba puto na mo ba di a ewa urade nsem.
2: Sa.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Tu aswa.
2: Wose yenti ni baba gya na gya ne na ho.
1: Ni baba gya na gya ne na.
2: Wo nokofa fa ne
1: yire. Wo ko bata ne yire.
2: Wo nyina koye honam kro.
1: Na wo nyina koye honam baako.
2: Ti na wo na so nya baanu bi.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Ena ne agya ade moma awade awia mo ya honam baako. Awalefo mo nya honam ti abrancha ya ma wo yire fa ufun kakra. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ababa wa ya ma okunu fa ufun kakra. Adwom bone ti na oba na okunu obi ntumi fa de yonko fun.
2: Dabi.
1: Cheke urade din da.
2: Amen.
1: Adwom bone ti oba ni okro bi ntumi fa ne yonko fun. Wo so mbe no ba ya wo number ko. Abrachia wo bo yire ma urade nkasa nkyerew. Hallelujah.
2: Amen.
1: Se de wutumi mu ni padua no. Sa de urade so kasa kyerew. Urade wo fa ye bo ne che no nsiesie yen.
2: Amen.
1: Ye ya ya fu ma urade wo ye mabo. Hallelujah.
2: Amen.
1: Fiti sable ye sa kyerew ya dwen. Awade e. Eye eh. Urade amo se enye problem o. Na su nipa ne ewo mu no. Oba adwene nye, be ma adwene nye. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ade ese ya wade ya party tre kan ho ya bufuo. Hallelujah.
2: Amen.
1: Awade e oba so hu so be ukunu kwo soro na wa ba fom. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ukunu ba fom a na wo so ade ade wa kwo soro. Na se koye negative plus negative a. Na peja wom. Hallelujah.
2: Amen.
1: Na Bible say wale saye fu be jira tem wom. To aso ai.
2: Enti dio nyakopon di akabo mu no.
1: Enti dio nyakopon di abom no.
2: Hwe na nipa bi anje timu.
1: Hwe na nipa bi anya den.
2: Anje timu.
1: Ene hwe se na ne eja etete awadiem.
2: Awo enti.
1: Ukunu nam nim so wo sika wo. Sa ona hwe. Yesu wa nam kra na opriti priti. Ukunu sa minim se adwuma no kra ya ne die wo. Sa yesu wa no na o adwuma mu a. O yesu masoma no. Ukunu sa private care ya obe wale yo de bai. Sa anya ne dia. O akosia betimi abema we pad na se we kura de o de kofa ye bo ankeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia we ja bema we ye tiri dia kwa kofa kwa we bible say di onyankopon akambom no say ye hiawo say ya ho kire o ema nipa biala wo ye ohino wo ye president o wo ye sofwo wo na bible no wa wi ni nyina gu tiri mu a bible say ema obiala nya de ade entitim to aso e
2: o say
1: ah
2: Okachia no se.
1: Ana okachia se.
2: Ana Mose e mai kwase nye enya awade.
1: Ana Mose si ma kwanhye ye nya awade.
2: Wose won se.
1: Ana si won se.
2: Makumade nti.
1: Makumade
2: nti. Ana Mose ma kwanhye.
1: Ana Mose si ka se.
2: Mo nya moyire no.
1: Ko jai wo yire.
2: Le vivitia se no.
1: Le vivitia se.
2: Na kente sa.
1: In the beginning Genesis 2 no. Wo ka Adam ne yifu bom no. Awade adwem no. Na kente sa wo.
2: Sa.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: To aso e.
2: Enti me se mo se.
1: Enti me se mo
2: se. Nya ajama mo nti.
1: Wo yira nko bo adwama, wo kura nko bo adwama.
2: Na se wo ja no a.
1: Na se wo ja na.
2: Na wo ma ona sa wade.
1: Ti awade em. Eye adwaman ene wo wuo. Ye beba ho. Hallelujah. So wo yira nko bo adwama e utim ja no. Wo kura nko bo adwama e utim ja no. But opa utim fa wade. Hallelujah. Utim opa utim ya de ade. E fa wade. Because o si yan fa yan fom so nche se de eje o wo soro no se de ade
2: ade che
1: na de che na mo de che na o sa ko ye bi o dia utimi ja no Hallelujah.
2: Amen.
1: Because ose money atwamfo ani afra.
2: Sa.
1: Ani aware sayefo. Hallelujah.
2: Amen.
1: No bia o ye atwamfo wo mumu ne de. Munyi ne ntwe, muni ni nidi. Sa de parpo babo sa muni ne mo. Eto ye continuous. Obi o ye ntataso na se odi woni hunu baako. Mierum ye sa, ose oji no afri wa bla bom. Ade ama kwan ma wadi jaye pa ye adwaman. Ana Romans 7 no so. Tuaso wa hama me. Ana uko Romans 7:2 ne so a owuo. Ade so tum tete a wadiem ye nkan ho.
2: Sa.
1: Tuaso wa haya. Romans 7:2 no. Oso ba wo sho okuna se. Ye de ne kunu mra ye ade. Achechere no. Eti so okuno wu a otum wale. Na se ne kunu wale, ne kunu wudi a, wonye de ade. Na so ofa de kunu ati a. Aya ware sha ye fo. Na babu so ware sha ye fo so beja wo chefa. E wo jata die num. Tuaso.
2: Ose.
1: Aha.
2: Eti mi se so nyaja wo monti.
1: Anya jama monti.
2: No
1: bi jana yira.
2: No wale fo fura.
1: No wale fo fura. Hallelujah. Me yero nko anya me de meja no. Wase awade.
2: Ne papa.
1: Wase. Me yero mume. Hallelujah.
2: Amen.
1: Megano wase awade. Mikru num wi, wagano wase awade. Etu na okowade oso oto bo ase bo mpa ye. Na ma wani te ho. Na opre na okofa de ye mfa. Na duru ba bi na se wuntimi, na se wanko bo jaman, wanwu, na se wona me sa kwan ne su jaina. Bible se waya wale se yefo. Na obi ala obe wale de tuaso tuaso tuaso.
2: Esefo ne se ne se.
1: Esefo ne se ne se.
2: Sa na onipa na iri ntam tie dia.
1: Wanda suafo se eh urade. Sesa no nipa ne na yire ntam te dia
2: enye enye se owale
1: enye awrade enye na chese nsese ye wale aha
2: ka che won se
1: na ka chere won se
2: enye nipa nya na betime agi we
1: enye nipa nyina na betime agi
2: di wona wodi ama won
1: ande won mo omdi ama won
2: na itutufo bi ho a
1: na itutufo bi ho a
2: wo won se
1: ni bebo ho a ye bone se onu de oba wi aso ma wale bi ne paul na wa wuti akono wo mu de esese owale
2: owale ye
1: ka emi mami pa
2: amen
1: ye wobu owa do oba kura betumi adane chamfie du kura onye oba no hwe oba bu owa de bema bi beto ne chamfie no motumi eh eh onfa ho oba bu owa na manani kura ne bema so
2: sa
1: babu se wo ono sa nipa ne de eni tutufu bu owa urade na ne de ama wo hwe wo mo de wo nante sa me nwale na wa wo tinka se sesa wale de
2: so wale
1: o so wale to aso
2: Ose na ejitufo bi su ho no ma.
1: Nipa bi su ho a.
2: Oso yi ntinu aye wo ho sa.
1: Obu ho a oso no heaven nti wo mpɛ se bɛma bi abɛ ha no.
2: Sa.
1: Heaven nti wo mpɛ se ɔbɛ bi abɛ de ade. Ebi no port to aso.
2: Ose de obeti magi we no.
1: Nti wo obeti mi agye no. Enye nhye.
2: Ne by force.
1: On for show. Hallelujah. Opa no wale, o mpɛ so a. Men wale ɛwɔ urade nhyɛm. Na mom, sɛ wo ye wadwe so wale, na ɔkɔ buruburu jaman dia. Urade no obeti no nyonyonyonyonyo. Chaka urade dinda. Etin wa bie kwa to ama wo se. Wutumi sha ho so nti ye di ade.
2: Wale.
1: Wale. Hallelujah.
2: Amen.
1: Aha, to aso 19 no. For 19 no mami, verse 19 wa kai ho.
2: Verse 19.
1: Aha.
2: Di wo jane unani.
1: Verse 19 no.
2: Aha.
1: Aho sa lo ka. Verse 19 ye di wo jane unani. To aso.
2: Sa. Wa se di wo jane unani.
1: Aha.
2: Abrante ne ka che no se.
1: Na abrante ne ka che se.
2: Bedi enya so.
1: Medi enya.
2: Bedi na de na ka bi.
1: De na ka bi o.
2: Yesu ne se.
1: Yesu se ne se.
2: So pa so kon kwa mu a.
1: So pa so kon kwa mu.
2: Koto de awo.
1: Koto de awo.
2: Fama ehiafo.
1: Koto de awo nyina bema ehiafo. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ha cheke urade din.
2: Amen.
1: Eti First Corinthians 6:9.
2: First Corinthians 6:9.
1: Chapter 6 verse 9.
2: Na wonu musa wona won tene no.
1: Bible se, wonu musa wona won tene no.
2: Enko Yakobon hindi mu.
1: Yakobon che yana.
2: Ma wona dawo.
1: Na ma wona dawo.
2: Ajama amafo.
1: Ajama amfo.
2: Abosomsomfo.
1: Abosomsomfo.
2: Awade sayefo.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Let us hear come omosoma abosoma. Awade sayefo ka ho.
2: Yes.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Colossians 3 na verse 5 for be catch no. Ana Colossians 5 verse 3 no so be catch no. Si ye ka abosomsomfo a enye kwaku firi num. Omo omuja omo yele num no omo omuja kru no. Omo nyina ya abosomsomfo ti se kwaku firi num. Ati se ayi antuanum. Adwamanfo nyina ati se sa. Mlepem no ye be preach for adwamanmo ho. We dey enye dwama mo ho asem. Awale sey ho asem ne yeka.
2: Sa.
1: Wo sey awu mo mo ntinya Yakobo anbie no. Hanom.
2: Adwamafo.
1: Adwamafo.
2: Awale sey.
1: Awale sey afo.
2: Sa.
1: Wo yire won pra okuru won pra. Me yire nkwan nya, me yire suba nya, me kuru num wi, me num sa. Wo ye basabasa nkwa so ntim agya no. Bible sey, uko First Corinthians 7 no. Oso so ko wale. Na sey onimpo no onyini a. Bible sey nya no.
2: Sa.
1: Na ono no ntia sey sey. Uno Uko asole oru susum bosum ji ono no bakwa babo sa ne de mane nko ka emi mame pa
2: amen
1: na wo onwate sa de be ya wo me ya ware sayani
2: sa
1: hallelujah
2: amen
1: na babo so obi oba ware de ye ja no no oru so ade ade
2: sa ware
1: obi ja de yire na so so kofa
2: osa ware
1: hallelujah
2: amen
1: abla bema no anase wo ba no kwale ya wo ya wore se yefo
2: sa
1: so obi jai na yire no kwale foforo dia asa oba no a e free ade otumi wale bema so sa o jai na yire no kwale foforo a oba no tum nemom so mum ye no no wen wale na so kwale ya oba oni ni kru ntama tete no mu kuso mo ka sam no na kofa bible say ri ade
2: o sa wade
1: What say you are there? Revelation chapter 2, 21 to 22. No? Revelation chapter 2, 21 to 22. E kai ho. Now if you are 12, you may be edition.
2: What say?
1: Shaka bradini. What say?
2: Na mama na bless say.
1: Unyako poso ama bless say.
2: On fasa kan free na jama mumu.
1: Fasa chira free o jama mumu.
2: Nasu wansa chira.
1: Wansa chira.
2: Hwe. Mbeto mpaso.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Bible no, bone awurade de mbeto mpaso judgment day. No wa hwe won eya ware sey for ne adwamanfo. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ade tie awurade, on pesa ware jaye beba, emofra ne tie o. Because adani eja no, awurade de nkwala na mamu no. Mu na wo se motete akra na akra be ye obesuro awurade. Hallelujah.
2: Amen.
1: Etuko Proverbs 22 verse 6. Die ntira awurade mpawa ware jaye no. Proverbs chapter 22 verses mebusham
2: chabafone kwa yamfaso
1: it was say enani eja no mono monkira bofra kwa ya onye dia na ware sey ba mumo be da akira kwara no kwa
2: da bi
1: etu hwe kwara aye stubborn ni nyina awari jaye na man kwara aye stubborn
2: sa
1: en kwara stitches da sa ba nyina fira ware jaye
2: sa
1: papa ndi mame ni jaye da
2: kwani
1: ya mama su wo subi wo yemu aye nkwase asu
2: so oja me dia
1: wono oba ni jaya
2: enkura no so ene me hwe
1: yakopo be show rough hallelujah
2: amen
1: oba ni jaya wa manem kwani ba bi nkwala ni yewu dia
2: yewu dia
1: urade be shira wo papa sa brandie wo yire jaya wo na okọ na wafa wo mana wo hwe won shanka wo papa
2: amen
1: wo se kira bo fra kwa ya wo mfa so
2: na so onyini a
1: onyini a
2: wan fire ho
1: ene abatan ene batan bo ho a obe ho ne ba osoli no onum no obeba na nkwala ni nyina da
2: sa
1: ye ni tam ye de hwe nkwala ma nkwala ye stubborn
2: sa
1: cheke urade din
2: amen
1: pate eti oba ene bema chira ba fra kwa onfa so
2: na so onyini a
1: onyini a
2: onfire
1: ene o kristo hwe o je first peter nma chapter 3 verse 1 to 6 ne ye fa nkwala le de ene mato aso
2: sa petro medical ni nsa ose oyire no mobra pa
1: babu se eyire no mobra pa
2: na sala na mo oyire no
1: sa na no mo oyire no
2: mumbra mo asema mo
1: ara hallelujah
2: amen
1: awurade mpa ware se to se eyire no mumbra mo asema mo amukunu no
2: sa
1: to aso e
2: na se bi no mantie asema no so
1: a na se obi antie nyankopa asema
2: do wa fa oyire ma abara ba papa
1: ni ba oti fie mu no ya hwe wo ese de woni wukunu sitie ese se ye hwe woni wukunu se de o ma wade ye no sitie na ye kon do awade e
2: sa
1: hallelujah
2: sa
1: ana de christopher ma pa wa de fie bi mpa obitum kasa so mase ne yiri nti menwale da
2: menkwasore da
1: tuaso yi
2: wase se obahwe mabraba ehotie
1: so obahwe mabraba ehotie so
2: ewo suro mu
1: ewo suro mu
2: na mo ma hyade nya hunama
1: nya mo mama hyade nya hunama ni de
2: mesawo
1: mesawo
2: sikahye
1: na ntade so empatia ne dressing emfa ba wa de ne nkosi hwe tuaso yi
2: ne mo ma ho sisire nya akoma mu nipa wo hunu
1: hallelujah ene ema kwa awade a ye de kopa hunyade hallelujah
2: amen
1: onyaka fama okunu onyade a fabra etidie ne kunu beto ama ne bia wo minim sister bi ne mpabo akota tie ti woda so firi bi gum ade kwa na ji no wiase hallelujah
2: amen
1: oba be sie tumi kotontuma less by 1.2 na ne kunu na ma pe bo sie kotua nkola school fees ose mama mo masesede
2: enya hunama ne die
1: enya hunama ne die toaso e
2: manya honhoma ejuo
1: manya honhoma ejuo
2: eyeko
1: o kristo ni ba ma o dress ne simple toaso e
2: na se na saa hu sie nam ne boye din
1: na saa hu sie no ena ne boye din die o die wo hye ne fofofo wo ha no awurade wo hu ne sie ne boye din
2: ne kata hu
1: die na kese die wo hye ne boye din na wo hu no awurade wo hu sie ne boye ofo
2: efo
1: hallelujah
2: amen
1: enti nsha die ni pa hye demo shade onyakopo ye diade tuaso e
2: o se na sana titimlemu no
1: titimlemu
2: e makronkron mo su nyankopon
1: e makronkron papa bi su nyankopon
2: o mo ye shea o mo ho
1: o mo ye shea o mo
2: ho ebre wo ho ase
1: e so pa o mo ntade ye nyina chi ne ye bre ye ho ase
2: ama wonkru
1: ama ye kru num me nua ba wo bu kru ana bible se kru ne ni etire nya sa na o kan hallelujah
2: amen
1: Kristo ni ba ugu ukunu ojiji ni ba kremo ni ba ugu ukunu ukunu ka ba kunu aka mienu oka miensa no twaso ai
0: ose sana sala etie abraham efere mi wula
1: sana sala etie abraham
0: efere mi wula
1: ene kristo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa dada bla kojo wose wo fere ni wula aha
0: ono na se moye papa
1: ene na se wo ye papa
0: na mun su ahundie biala
1: wo su ahundie biala
0: moye nema
1: moye diade
0: moye nema
1: moye nema ituko Ephesians 5:25 na ye nkan ho kwasho progress na mami ko progress uko Ephesians 5:25 na wo se kuro no mso monno moyere no
0: sa
1: se de kristo su da safo no lodi no ho mai mai ablatie ya do yire ya kokoro yire
0: sa
1: ka sampa tira wo yire
0: oh
1: bebe bitum bie na no mekra meba wale kra no na majuri ya me ma hudie ye ya mkoye oho ade be makwa hia ka emi mami pa
0: amen
1: ma hudie ye ya mkoye oho ade krokro yire ka sampa tu ni trim e ma pa krokro na ma ma so pa krokro ye mi ebi nyina pa krokro awale fo mo ka sampa ma mo ho na wade na ngu
0: bi to mo ho
1: ah wose mi no mi anu nka ya wade mom
0: sa
1: na ye ngu na ye nkyere kwa ye nkwala nge dia de na wade na gu no ebe je na mnu mie no atete nkwala no
0: da bi enye yie
1: ah Proverbs chapter 20 verse 11 mebu se betre dio no
0: chemudu ba ko
1: o se sey
0: abaframpo
1: abaframpo
0: wade nene ye ne ehuno
1: ye de nene ye ne ehuno
0: se na de ye beye
1: yia na de ye beye yia
0: na atene
1: hallelujah
0: amen
1: nti nkwala no akwala no ewo ena ne ye nchan a ena ba mi ye hu sha akwara we Shuban she ne wo mo she etia no.
0: Sa.
1: Eja te san kole. And nothing climb. Akura ne tikumashe. Ye beda ne atete akura no.
0: Enye yi.
1: Hallelujah. Awade na gumo bi apai ni we.
0: Sa.
1: Enkola etutuo won konfo so nyina ya walijaye. Ena walijaye ye tu anke tu akabati pay tutong tong tong tong tong tong tong tong tong. And now black here say we got our baby. What promise we baby? What promise sister bi? What promise black bi? Mi ni aba. But my sister son wale ya. What down yiri ya ya ya man kole ya droye. Basa basa basa basa basa. Twaso, o se akure po ya de ne ya na ade.
0: Aboframpo.
1: Aboframpo.
0: Ne ne ya ne ehuno.
1: Ehuno. Afi ehuno wi ya. Ne ya tretina kora no.
0: Sa.
1: Ena ne agya na ebetena se atretina kora no.
0: Mm.
1: Sheke wura didinda.
0: Amen.
1: Ne ya tete akora no. Na chadio bi. Ewo Proverbs 17:21. Proverbs chapter 17 verse 21.
0: Proverbs 17 verse 21.
1: What she say?
0: What say dear owo akwasia no?
1: Bible say. So when fa wani anhwa wo ba. Na owo akora ma ne beye kwasia.
0: De owo kwasia no.
1: Aha.
0: Onya awrehwo.
1: O ah, wo bete ne ya che wo ba. Wakonum wi.
0: Yes.
1: Wo ba na akobɔ kro no aye kunu no.
0: Mm.
1: Bible say, enna ne agama ntena hia ntete mu mayie. Na so wo kɔ wo kwasia.
0: Owo nya awrehwo.
1: Owo nya awrehwo. Akra ne begin lo akwa ekwa winsani. Hallelujah.
0: Amen.
1: Twaso e.
0: Wase na anije biela ni ho ma ojijentue agya.
1: Bible say anije biela ne ho ma jijentue agya. Na nsa na akola abeye jijentue no. Na jese na ne agya ntiti wo amuye.
0: Enya bra ma no.
1: Ene ye ntiae ma wo.
0: Dabi.
1: Ye frem kwala no junior, ene ye junior junior.
0: Mm.
1: Senior, ene ye senior senior.
0: Mame ya.
1: Mame ya.
0: Eurama.
1: Mama, Eurama, Joyce. Mama Joyce. Hallelujah. Ye furon kwala no man kwala na ye tabata bata bata bata bata. Ele obi dia obi bo.
0: Da bi.
1: Tane no ye body ye tumi chew ne ahwew. Ye wi ade akor poto a chiro papa say body say no ye ntia hwew. Na papa sa hwa ka ho. Ene bata kwa hia etumi ko ebo boso ekko school kwa one ne party teacher say so nim na do sa kemi bible wa. Awurade wo hu sa ba tan ne mobo.
0: Amen.
1: Awurade wo hu sa ba tan ne mobo. Chadia bo Proverbs chapter 10 verse 1.
0: Inshallah no me.
1: Bible say inshallah no me.
0: Solomon mebusem.
1: Solomon mebusem.
0: Obanyansafo.
1: Obanyansafo.
0: E ma naja enije.
1: Oh, obanyansafo. So tete obama oyo onyansani a.
0: O ma naja enije.
1: Wa wani baje. Wa tete obama na ko school ahwe no. Akra be ye lawyer be disofo. Akra be ye judge, wa be ye MP. Akra be ye secretary, bank manager, ukọ bank ho a. Ye se bank manager ma me nie, man ba bi ma ne ntra. Ana wana wani nyi ana.
0: Onije.
1: Eti aya na nda 20 blaster for bobo no. Se wo ba ni makelesia no mo a. Akwa ni nyi ana.
0: Ni baje.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Wo so obanya o tete obama ni dane onyansafo a. Wankasa wani baje. Oh wani baje.
0: No ba kwasi ye ne na wrewo.
1: O se ye papa no manwe ye ne omo wo ye ne omo anhwe ne omo dia wale dodo. ɛwo mma 24 ne 28 ɔmo tu yɛ guyɛ no awo sɛ ɛna ɔmo ho kyere ɔmo paa because ɔma nhwɛ na yɛyɛ tumi aboa wɔn menya mɛma wo na so bi ne hɔ
2: yes
1: ɛno na ma mɛsua nya sa sɛ ɛwɔ sɛ meso mema mawowɔ no meyɛ dɛn
2: mehwɛ
1: wɔn halleluya
2: amen
1: toa so ɛ
2: ɔbanyansafo ma n'agya
1: ne
2: gye
1: ɔbanyansafo ma n'agya ne gye
2: na ɔbakwasea ne na werɛho
1: na ɔbakwasea deɛ tam biaa ɔma ne na werɛho sɛ asɛm bi Proverbs chapter 29:15 Proverbs wa chapter 29 verse 15 tete wo ba ne yie paa ɛna obi tumi de abanoma ɛkɔ wale wɔ bi ɔma kwan ma yɛnte abanoma no akora ne deɛ nyɛ wo ba nti naasɔre a wodi ne pupupu tietie asɛm wɔ Proverbs wɔ chapter 29 verse 15
2: abaa ne anim ka ma nyansa
1: abrɔ sɛ abaa ne anim ka ɛma nyansa nti akora wɔ gyimi ahwe no
2: yes
1: aba ne anim ka
2: ɛma nyansa
1: to aso
2: na abɔfra wato no sraha no
1: abɔfra yato no sraha
2: ogu ne nanim ase
1: nkwala ne bɔbɛ yato wɔ mo sraha
2: pɛhwi
1: yɛntea wɔn ɛna ne yɛgya te baabi halleluya me me akosua mansa deɛ me ba we deɛ woba ha yɛ a ne ne nni agorɔ o halleluya ɔno ne nni agorɔ a wobɛsɛ sɛ nkwasea nyina gu anim ase bata ne gyimi a wagyimi wowoba a wawo no wotum bie w'ano ka sɛ obi ba hɔ ama ne ne ne nni agorɔ na kora no obɛgye natɛm ayɛde ade agu n'anim ase wama me werɛ hoɔ ama wo papapapapa wama me werɛ hoɔ ama wo papapapapa wɔ se akɔla a yɛto no sraha no ɔma ne na anim gu ayɛde ade ɔsɔ woto akora saa na woantete no a wo ne w'adamfo nam ɛne waka kyerɛ w'adamfo no sɛ wɔyɛ kɔsea afei na wo na wogyina hɔi w'anim atwa sie ɛ sɛ wokɔbɔ wo ba no ɛ sɛ woafɛle hyɛ ka awurade din bɛsa me nti ne sɛsɛe
2: tenetene wo ba
1: nti baabrɛ sɛ ne saa ne nti no woyɛ ba atan a tenetene wo ba
2: wama wahome
1: na wama wayɛde ade wama ɔmo hwɛ wɔmo ma ma ɔmo kɔɔ sukuu ankɛseɛ no ɛnɛ yɛbɛsi fie atɔ kaa sa ma wo a wɔmo lelas hwɛ wɔmo so ɔmo wo ɔmo wɔma nhwɛ wɔmo ma no hwɛ sɔfa yɛ sɔfa ɛnɛ ɔwo sɛ nkɔfoɔ so a ɔmo ɔmo hwɛ wɔmo ma no wɔmo nyini nkyɛw halleluya ɔhwɛ akora no akora de yɛ sɛ wɔbɛhwɛ no naa na maame no wu na papa no wu na deɛ ɔnhwɛ ne ma no awurade ma ne tena se halleluya ɛnyini kyɛ because nkwala ne sɔfa

0: Message we dey monto anto asoma nko nipa som ye. Uni bi say still ahemfo no message no still amfo yes anto for nan kasa kasa san so say yes
1: sir mbudoso.
0: Ishira ke urade.
1: Amen.
0: Ewia se na ye kwa no ma kuma kuma ko sa no.

0: Solomon ebata awom odum Solomon de na koma ne ne kra nyina akodi e ma na chi wotito awom odum tenye ba na ekosi san
1: na no owo yenom ahenema ahanso
0: ah
1: ene empran
0: fo wosisa ma ne bebre
1: empran fo hasa
0: a che twaso e
1: ekum na koma
0: na ema ne kum na koma
1: na Solomon kokura blemu no
0: na Solomon kokura blemu no
1: ne yenom ekum na koma
0: ne yenom kum na koma
1: nya me ofura
0: cha hallelujah
1: na manakoma animu
0: na manakoba antimi animu
1: re nyakopo ho
0: tieni o ne yenom kum na koma ama Solomon kokura wa blemu no ana woni sha na ye o mla tie bebra ye o mo yire nom akum o makoma wo mo ne wo mo ma me nom kra de wo mba wiase no ene wo papa nom mo de wo mba wiase ene wo mo sister nom wo mo busia nyina me sha na mo ba bi so na dafo bi oni ne ye cross
1: enam ne so
0: enam ne so
1: unya
0: bla a blantie ne ne ye cross pa unim ene mo ba bi so o ba bi akum na koma tienie pa o aba bedru sabre tienie ablantie ne ne ni nua ba ma odi na chiri e sha na yiri ndi ni nua ba ma odi na chiri kula no ene wo mntam na sey
2: ajina boso
0: tienie e ti na bible no ken di Deuteronomy 17 verse 17 sey
2: o se o hini ye na se de
0: aha twaso ai
2: o se na so o ma na yiri no so
0: e ti na bible no sey e ma wo yiri no e no so
2: kuma na kuma ankum
0: na wa kuma ankum
2: o sa ne ma yin
0: na sha no ma we nti
2: sa ne ma we nti
0: aha
2: e ma na sika no geta so no so
0: tienie o bible sey ema wo yenenom eno so
1: ah ene ja asofu zuba rodi so ka se o wale bebra nya
0: bo ye jimie tienie pa oba no kura ba ko pe kura na wote ho no
2: tienie kura ma ne wa koma
0: ba ko pe kura na wote ho no otumi confession ma otumi wa gushafo nyina ya ka
2: ba ko pe bo
0: ema so wa jo mu ya re ebribi ebribi me ka ebribi na mo wife ko village Ejaya ya na mso ma Mrs. Teddy efficiency ma mento ba yire 400 bi ma na ukwa na o dia ma Mrs. Amami no wa shone no manim no we no ma no we no ma no ba yire ndie nkom ba yire ndie nya de be kom ti o dia na na mso ke o dia o nkom ba de kan na me ba me am de baba ye dru station wa na me she ba yire bi na fe pa na mso ma mento ba yire we na mento ba yire be 300 na fa koma o mame mame o mame first one me say my sister no say nkom na second one no me say na mame nto ba yide trend de na fa koma o mame mame e wa na we bag no mame hwe we say se be koma o we no we ifiura ba ko ah we dey I say coin da so kakra we dey I say coin da so I say e nsia ho ja se me de ba ko to anam de me ba ko to anam de nine so sha ha e be ko e be ko betumi ato e wa na msa dane me kasa na mse se ne se be kode ane me sister bom ne di efficient di kan fa me sister de ne ko na me ba na me do ma me de na ba ojejira ho ane wa sha we bag no if you were we kura se de sitan hwa ne nsa ne beti no we
2: wasa we bi
0: he me sha ne di na mse mo sa nkrofo we eti na na sha se wo onya nwale ye no na sha na sha na sha star junction
1: junction
0: eh
1: wo fase
0: ah so kwa solo wo paul bedu wo
1: mlekra
0: sha no ma no ma we na ma sha se na sha aya na wo koto dokun kra dokun bi na wa wi ko ne ba bi no a wi dokun ne koto dokun ye amu bi a wo na kire wo wadi ama okogina ho ama me ne kura ne ma me ne kura ne bi oto nyina wo no ma we nyina na na sha se sha sha wa ye wa de no
2: ajo nwale nwale
0: Tiene papa papa fear woman and save your life. Hwe. You are somebody me do pay wey ase. Fear God. Me wa. And you want fear woman. What we show be a true fear minder. So we be a true the care him this to when him.
1: Fear man.
0: Ha?
1: Me tell
0: we. Me say be ma won we be provision store. Adia man here dey here tena no. No be ma na true.
2: Him.
0: And him fear woman.
2: True man.
0: And save your life. Be ma we be a provision store dia man yere na wasa twere ni mu na yere so ho somebody ni tem bia on kan twere ni kunu se ni kunu pepa da because wo jitu mu se eye no kunu se ni kunu tro me se me titro tro ma o ba bia di ni wa dance se ah e ma de eye bunu samo o
2: ihadu
0: ah ma fia ye sa jiji kwa kuku ate sa de na koto fia se oba o onu ananu mo ba nananu
2: ene
0: wo dia dance ye na onu akasa akase in fact e ma de ye ye munsamfo o
2: ma
0: fia ye sa ajiji kwaku sa de kwaku akotu fiase
2: so ya me ya mo abome
0: o Abao.
2: Me ya mwabu.
0: Uya, na odi na chia man.
2: Chuchu.
0: Opa bwome. Akane mese sao shabre. Wanuwa kese ni mse wo shewa huuro.
2: Ha, mwabu.
0: Ne uradi ya domina widi po.
2: Ha, ni wanyawu.
0: Ha, mkwa po kekira. Se, mse wo bit them 25 years.
2: Banti.
0: Obanti. Wanuwa ni yiro. Tiediye papa. Uya blanti ya na se, eh, timisha blanti ya mina se wase. Obebi ya woko suku. Obabia wo ko suku
2: police
0: ablantie kwaji na katua no wo de show oba na wie training college
1: police university we here for years
0: me see wa ha na chimo da side ho chimo da side ho blay din se ka hwe girl ya ma girl ko ye police ni me wa wa sa ko ti 30 million me fa no police blay na ntishi bi yo
1: Do
0: we are ni say wo ba na ko wale en ko fo yo mo hwehwe okoti control board e wo takura de habo ho no ko hu oba no
1: na court control
0: board do we are ni say oti ya ni say ye wo ba no ho de
2: ofi
0: ye wo ba no ho de be me 230 drama what 230 ade ahwe oba sha ko 30 million that time ko 30 million tumi to 30 ni bi na blank ye tumi de sa 30 million ye de akotu am ya fa oba wo police him Dio te ya ni se bema foforo ya oba de ho ade. Blantie chin kotokro.
2: Blantie.
0: Oh baby asofo ne ti no. Ade kwa fa ho fredededede. Na asofo asole rebrete fa asole sori adane a wo senge ba fo moti wo ide. Na wo muti ya ye ni se na ba ya ni police ni nti. Na police fo wo dem on bo. Na mo jira blantie. Ya abrantie hinani bla abre. Okoye juma na wodi akobu bo container sister no eh no she asafo mama boy nka na samunchiro
1: yo
0: ma boy nka na samunchiro
1: wo sha boy sana om kasakasa
0: she ni papa wo ya branch ya careful menye biuda so ba ko school
1: osie juma
0: me sha na ma na sue juma me sha na ma na ko school
1: wi ama wa no
0: na wi ama wa no my brother I'm say o pese wuntam
1: yo
0: o pese wuntam o ko do wo
1: mu nyae
0: mu ko do wo o ko do wo
1: paso bia ni
0: o ko do wo sha na wi ya blanche na sa wutiam ya listen and listen well sha na Nehemiah chapter 13 verse 36 bible ni ka she mo na Nehemiah 13:36 Tien ye papa. Hwe, come Job chapter 31 verse 30. Kai verse 1 no kura. Tie. Ablantia wutie me. So we are bema handle no 50-50. Ma wani na ho. Me say, bema bi e delitira kwa kwasha wade bim. Ni yiri nti, wani na busha fo nyina nkasa.
1: Ayaka.
0: Na shawade ne so enta wiawie yepo
1: enyina
0: awade abusuafo ntimi mafie ho bla afuo ne ntoso se wanya awade okwa na Nehemiah chapter 13 verse 36 ya bible ne kasem bi
1: Nehemiah 13 verse number
0: 50 26 you know 26
1: verse 26 no
0: ah o se
1: enye yenum ho
0: o se enye wenum ho
1: Am I wearing them? And Isaiah Solomon.
0: And Isaiah Solomon.
1: I am Bonnie. Now, so I'm a man,
0: Bebrem.
1: Oh, you know, no, so this
0: is all. No, this is Solomon.
1: No, Nippon, Uncle Paul Donald.
0: Oh, Nippon, Uncle Paul Donald.
1: No, Uncle Paul in this season.
0: No, Uncle Paul in this season. I saw you.
1: Onumpo.
0: A man and a four.
1: And a man, yeah, Bonnie.
0: Asem na enti na Job kan Job chapter 31 verse 1 Job kan say
2: 31 verse 1
0: Job kan say
2: o say
0: aha
2: apam ne me
0: o say David Job say
1: apam ne me ni apam
0: apam
2: e
0: na me di mani
2: apam
0: o say Job say wadi nani apam
1: ne ni akwa apam
0: oni nani akwa apam
1: fa ni hwa baba
0: so on fa nani hwe
1: baba
0: da
2: say da na me fa mani me nkale baba
0: hallelujah
2: amen
0: because Job no Wani man nante. Job chapter 2 verse 9 no. Oko nso hwe mu na sembe na na yire kan. O si Job na yire ka kire ne sey.
1: O
0: da sukro bu diem.
1: Du nyankopon.
0: Na
1: Job ka kire
0: ne. Enti Job die no nim sa de ma hiti ye. Enti o si wono de.
2: Fana ni nkan.
0: Fana ni. Na
1: Job tin sho ba sa na gutu.
0: Ablanje bu owa na yire ko dwale ba. Na wo hwe no. Ni yire fe gaya ba na wo hwe no. Wo hwe ne to ne to e ko form na ba so na abrantie se wo ye sa ma wo dokodi wo ba ni nsam na wo tito ne demu a ubewu ubewu abo oria wo wiram wo se e ma
2: ja kam
0: e ma
2: sa no so ho
0: e ma nyo e ma e ma iti abo akoko wo se ma nye abo akoko se e ma nye tiere etu ono wo fa ne yira obe fa ne wo pe fa mu na da chi eduru ba bi na sa ne yire e ke ka nsamu a amafo ajina di na dance eti ampafo aje to nyum wo se ema ema nyo o se abo awie shunu no wo se bo bi na na kwame mpadu ha o pese wunyan kwa shulo oba shulo oba ni wanyina che shulo oba emanye shulo oba kwa mi mpadu subo
1: ega high life
0: oh. Eye futu opa pa pa pa Ecclesiastes chapter 7 25 to 28 tie tie niye pa pa pa verse 25 to 28
1: Where the Mahunu?
0: Shalom, see. Where the Mahunu?
1: Sankafon was here.
0: Sankafon, Monsieur.
1: Me find him Yakumiako.
0: A man, Monsieur Salo Marco Marco.
1: Let me know, Jim. Namakra Jim.
0: Let me pursue me with your warm metrim. I didn't want metrim. Twas way.
1: Yep, Demacra, and you shall be
0: your Demacra, you shall be your.
1: Mihunu yenye.
0: Na mihunu yenye.
1: Obama bako.
0: Obama bako.
1: Ana mehunu apimu.
0: Ana mehunu apimu.
1: Obadie.
0: Obadie.
1: Mehunu bi.
0: Hallelujah. Wose Solomon say. Sawiye. Eh? Wose Solomon. Wose uyi mama 1000 jina wa. Na wo ye omo papa. Enye dan ya mu bako. Ebe kai wo. Na mo mama de. Wose wa nye dan.
1: Mehunu bi.
0: Mehunu bi.
1: Wo nyina mu.
0: Wo nyina mu. Tiani otu aso.
1: Ya yenku na mehunu se.
0: Ase ya ti na mehunu se.
1: Unyankopo yoni pate.
0: Ah tiani e papa papa. Wose wo ba na mana koma mu ofidie. Asau. Ahoma 25 to 28 no.
1: Wose na me de makoma ensu michini.
0: Ase me de makoma so chini.
1: Na mehunu na pepie mu.
0: Na mehwe na be papa mu.
1: Na mehwe nyansa ni
0: adwempa. Na mehwe nyansa ni adwempa.
1: Na bodo fo samse.
0: Na mehu abodo fo samse. Akwasiaye.
1: Akwasiaye. Akwasiasa Adam.
0: Akwasiasa Adam.
1: Mehunu ade aye nyunu si.
0: Mehu ade bi enyunu si no wuo.
1: Oba na koma mo fidie.
0: Oba akoma mo fidie.
1: Ani asawu.
0: Ani net de ade chi nam no asawu.
1: Na ne sasu ye nhoma.
0: Ne sasu ye nhoma.
1: Do so nyankopon ni.
0: Na do so nyankopon ni no. Tie ni yo. O so oba na mo kuta net ase ohoma.
2: Yo ba chi yo.
0: Etu to ohoma no fa wiom. Na wo doje a, na ogu asawo no wo finfini. Wo be si form no, na wo dia filie no e dia to ho.
2: Apawa no.
0: Tie ni papa papa. Ti so ya blanche o pese ogbo black woni ma. Aba. Ablanche bu wa. Wane na yire kura ti na na yire nya kola na odi pia oba na obusabisa no conscience
2: uko hen
0: e na yire fu na ofa na be mi aso na ma we hwa dia e na hwa na fle wo no abrante wu bewu abrante wu bewu me yire kram so okwane ma me hwa ba na otwi mi no na okwana bo so mba kokura ma ya me mfa fu no kura mfra wo emfra me mfa fu no kura mfra wo mi sha wo se ade na wo ko ya wo se obeba wo che se me mfa fu no kura mfra wo mi sha wo
1: te bo wakoma enkodi ho
0: e urade yesu na be me bua wa ne yiri kase wo kwa ba na o ma ya eh
1: no fa fre no
0: na ena wa na so ho ena oni bi ya wo ye ena fa wo de tse so e de na de ti na me fre wa wo be me bua ho fre ne yiri 2-3 times na o ba na mfa na na kuma no ho popo na nu mu nyina to de nya ye krache ubewu ubewu ubewu ablatia me se Sha wajuma ye, wajuma sheni ye.
2: You know who
0: ye? Sha wanyama shumi ye. Sika wa unsemu ampa infuose, pa infuose. Sha wabura, anku kwa nyau na.
2: Yeah.
0: Eh? Wabani jau kona sha wosika. Wajuma ya, my brother. Obaya fufra wario. Sha de wosia tia to sister ni domuno.
2: Unko juma.
0: Sha wanya uye list mistake akrache, krache. Ye tu fu ya ba koko, ya ba koko.
2: Lukasem.
0: Me. Me yiri tu kwa musume mu kwa ba musume yansa na afi ifiedu o mai me fa funu kura mfra o misa o sa na me hefa
1: akuma na nkudi wo
0: me ma wa hu sai wo ho uni ho me wo ho eti be me bo ho ware o ba na o ma o ba na hu sai apart from o ba no
2: yo ba bi
0: eti o ni ade ni tiri to o ba no so o ba ni sa ni na nam ni tiri na suma eh me do wo
2: Wiya sin na na.
0: Akoma mutafu de ma eh nti daachi wo be jami. Me de wo jami a me de be wo. Wa hwa ma number eh my brother. wo ma wo ba no hu hye wati ato ne dom wa koma nyina ko di ne hye ma krache krache kyeyo kyeye kyeye ma wadi mla wo so na bible ne ka sem bo proverbs chapter 5 verse 1 ya fa ho kwa we
2: ase me ba
0: nti wa se me ba
2: tie
0: tie
2: ni nyansa
0: ni jansa
2: bra wa swase
0: bra wa swase
2: ma me nkoto sire
0: na ma me nkoto sire
2: na adwempa hwe wo so
0: ma adwempa hwe wo so twa so
2: na krowa no o se
0: verse 5 na se
2: o se verse number 5
0: ah o se
2: na me nyansa ne ko wu mu
0: ah na ne nyansa ko wu mu
2: asama adu
0: asama adu
2: na ma otutu
0: na na ma otu ko
2: nko kwai de
0: nko kwai de
2: nim de
0: o nim de wo ko
2: na ma so
0: na na ma so
2: ko de onim
0: ah
2: na fi
0: uko proverbs chapter 6 ya o se verse 22 to 20 section na wo se obae damanfo nti
1: ba
0: ma di pa no si abrantia wutia me abrantia wutia me ena no pain wo ma wa koma ena wo do hey hey hey ya kafo ya kafo ya kafo tie o se me betie na tie me nyansa mama futu anya wo fe
2: nya wo fe
0: na wo ba na nafo nti ena ba ma vi di pa no si ada no pay me ma watia se se o ya brantie na opesa obo black o wani mu a o ya brantie na so opesa obo proverbs chapter 6 verse 20 to 26 kai o
1: se me
0: defo onwi
1: buo jamlansem
0: me ba buo jamlansem
1: o ma me cheche
0: so o ma me cheche so enton tene
1: fache
0: so akoma wo de nyina fa be balu ko wuhia o na ma enko jam
1: o da
0: enso so
1: o
0: nyane a
1: enso
0: so enso so
1: enso me yakale
0: emlansem ne yakale a
1: cheche ne han
0: cheche ne she han atrate ne kan nim no ayen kwakwan
1: na be hwa wo so
0: na abe hwa wo so
1: fa ba bone ho
0: efri wo ba de ho
1: bone ho
0: wo ba bone
1: bone ho
0: bone ho
1: na ebe hwa ofru ebe hwa oso
0: ebe hwa oso
1: efru ba ho ho
0: efru ba ho ho a
1: takama doko doko
0: o keta chira madoko doko ho ha twa so
1: e ma woni mru oba no
0: e ma woni mru oba no na ho ofe
1: wo akuma mu
0: a a a a a be me bi ho na se ni tri da oba so a o se wani wani wani kura ne kumi
2: hwe me na me yawo
0: ande na ni ni so de bakun wo de bakun Asha kan no na bema efro oba efro bema ofre no mudo wi ase. Me bua.
1: Eh.
0: Ene ba makoma mutofi.
2: Ba me bro ni.
0: Me bua. Na ba me bro ni. Ene ba medo shiti.
2: Yes.
0: Na ba mudo wi ase.
2: Yes. Zaba honi.
0: Se se aba honi.
2: Honi.
0: Honi.
2: Honi.
0: Ewo.
2: Ade ade.
0: Enye ize.
2: Ade de bia.
0: My brother saw my guy no hu se oya wo a. Obechi urof. Obechi urof. Obechi wa ma urofi wo wo wo jira ho na urofi udin.
1: Ei.
0: She. Ikola kete kete bia ya ba ne na mfianfia na ya to flat se min sham no. Cha ja ja ja ja ja na papa papa mo nya sister says yes. So when you 24 years old the partners what ten says so. Papa ya ni nyina ya fita fita. Na se de urade be se plepla what to do se no. Alo pay ya da

0: Jesus.
1: Ekofa nume no ha wa ba biala. Ena no pe ko so bom paye. Ka kire urade so fo bo ni nchao.
0: Yes.
1: Fiti anade ko onsiesio. Na o ma utechira mafufu. Acts chapter 2 no was say. Na hom krokro di tiku ye no. Wo munya techira mafufu ro kasa kasa fufu ro. E urade sa enume ka sa biribi na wo ka no. Ka kire urade sa onti wa no mie wa no. Ana no pe o ma ukasa fufu ro. Kasa de akrokro nkranhye ene mpuntuo bompa ye ka kire urade se no menhyem biala wo ana wo bi akago wo ba wo kunu

0: teacher ni gyina blackboard no kita chalk na school fo nkola ani yesere teacher ni ni dane ne ho na obi aka na no atu o dane na chia na yesere obi na to na nwom wanpo bobo o se adwin deli yemi sanali ye walawo ho adwin deli yemi sanali ye walawo ho oni adwin deli yemi sanali ye walawo ho adwin deli yemi bafan se o se nseke urade ana abua blechi yesu se o se obi dan ho a na wonim se ne ho nwi ene wo tugu enti aponchi biara oya aburo se obi apenti ne dan ti obese dan ne ho ubehunu na ne ho nso aku eti ufa buo ne ene die ma uticha mfa ma wa ufo mfa ma penyiri biara osino wa ya na wadwene ya se wani abie Exodus chapter 20 verse 12
1: mlanse muduno
0: onyakopon de ne mlanse ma di kan baaye aw board po di wuo ane nome ne wo haw ne nhira ane nkwande to ho ane wo to ne nsam o to ne din sam mlanse mdu
1: di waja ne wonani
0: ane wo kiro sey inside dis aw she di waja ne wonani no a onyakopon de shem finfini emlanu finfini sawo dia ta upaki no ma agu wardrop mu a na se sika ka ho a sika ni hia wo nti wo de shantuma mu chechire na upaki ntuma no bi agu ahye na wa chechire sika ndia hye mfimfimi na wo de no ma foforo adi agu so chese no ma na agu wardrop no mu nyina no sika na hye mfimfimi ho no wakoma daso esini ni nyina ishenke urade
1: amen
0: eti wode ne mlansam ba no no kyo hye mu se
1: di waja ne wunani na wona wale sa se wode
0: na
1: ngupo de ma wonso
0: ai dia de awa ewa sase a
1: wona ngupo de ma wonso
0: tieniye na te se wunni ani dia e dine se wobetumi anyina che musisi de mlansam ne bo ho buya ene bu ebubu ye no yakopon sa tro foforo wo Deuteronomy 5 verse 16 and Moses bi
1: wo jande
0: sa sam no be se mu se di wo jande wonani
1: se de wo yakopon ahye wo no
0: se de ye awurade wo yakopon ahye de en
1: ahye wo no
0: abrante ye ababa wo a wo tie me wo ya bofra wo te ha na se na na dwi yakopon ye wadom de wa be sha ha na wo hira wo do ti no du wo be wura ha se blabeti asama ti sei na wodi anante na wonya kwa hira wo tieniye
1: dwoja no wonani
0: se o papa domi wa onyankopon onfa kire nhira wo ka amen
1: amen
0: se wo mame domi wa onyankopon wonfa kire nhira wo ko onyankopon wo ni sa no we justice pe ate se chairman ni secretary na motwe akuo baako na chairman secretary na member baako aye bone na secretary atro suspension letter odia ma ne se ebi a won fira dwumanuma na akuo num kwetena fie 2 weeks na member na chairman no host straight akeka akere ne se secretary atro suspension letter mami sem ngotre fi na chairman na ka kire member ne se koye waduma member de secretary ne ka na chese chairman no wa ma obuo wa ma member no amu wan wa ma member na amu wan etie ba sa eku ete sa na na aduma ete sa no de na ye obi aye de ope chiranke urade eti nyankopon na ye waja no onyankopon na waja no oye chairman no e na wo papa wa wofo ani panyin biala wo sene wo

0: Saul Nyankopɔn ka ase wo kwara na okotwo ogu kuwo mo no ena oja wo mo ena oso a ema akoko akoko no ena odi wo nyina kogu nti nyankopɔn kra tv israel fo no won se monko wo mu mu unse bible se solomon kra ko mu mu 1 corinthians 11 mebo ana ekɔ wale wale ma akoko bebre enu na uko Genesis chapter 28 ya yen kan ho verse 6 to 9 na ubo who the reason why na ema israel for be yakoko
1: sa
0: fi se na wo ma so odin ti wo mo kwa koko fo unse wo ko india ye wo black indians wo mo na asase ne ye wo mo dia pa a wo mo ye tum wo mo tirinwi ti se fulani fo
1: sa
0: Shaka anum ni diwa anum ni Anthony anum di ese yefe se UK fwo ne kwa wu omugu ho. Nshanke urade.
1: Amen.
0: Ti asem ni yepa. Uyasi nyina ti ya Africa. Genesis 2, 10 to 13. Kwa?
1: Genesis chapter 2, verse number 10 to 13.
0: Ehe, chula sa mle se se.
1: Ose, na esobi tini free edin before turum. Na efri ho arana. Emu pai ye sutire nan
0: nsuo no yakopon bo wiase eto ho wiye no
1: emu papa ye sutire
0: nan nsuo bi firi ebe fortuno no afi yenko hwetuno no ko
1: asay na emu papa ye sutire nan de edikan ni din de pison ano na ekontontwa hawila asase a sika wo suo no
0: sika wo su gold wo su
1: hia
0: ethiopia gold wo ho ye fane say we europe ni America ye tu godo ho
1: debi
0: isha gawrade
1: amen
0: kwai
1: asay na asase no su sika ye papa
0: asase no su sika ye papa kwai
1: aho na badola aduham ne apopo bibre wo na esu a etosu mienu ni din di gihon ano na akonten twa kus asase ni na ahuhia
0: ano na akonto etwa kut asase un nyina
1: ahuhia
0: kwa
1: ano na akonten twa kus asase un nyina ahuhia na esu a etosu miensa no de hedikel ano na esane wo asiria epuye na esu a etosu nan free ifrat na Erade Nyankopon di onipa no kwetena edin
0: Shanje Urade
1: Amen
0: Kaini ye
1: na Erade Nyankopon di
0: Shashe Kaini ye mam Ko
1: chapter 2 verse number 8 no I say na Erade Nyankopon ye true bi wo edin a ewo epunye
0: from 50:10 to 13 nenye tieti an dentem
1: na eso bi tini free edin before true no na efri ho na efri ho ara na emu papa ye esutire nan de edikan din di person ano na ekontontwa hawila asase a sika wo so ni na
0: ngushia
1: na asase no sika ye papa
0: asase no so sika ye papa ko
1: aho na badola aduham ne apopo bible
0: wo nyina wo
1: na eso a toso mienu din di gihon ano na ekontontwa kus asase hu ni na ngushia na esu a toso miensa inde hidikel
0: na akonto twa
1: ano na esani wo asiria epuye
0: nshanka ura
1: amen na esu a toso nan inde ifrat
0: won wade no enti ewiase nyina ti ene ethiopia edi nturo no ethiopia na ewo
1: honewo
0: genesis 2 18 to 13 okwa wotie me okan wa we are seeing la
1: yes
0: to the ethiopia for ever bo wa aya hwe said you must
1: see
0: we are seeing money pay nyina we ethiopia fulani fu wo
1: mo ho
0: nipa abrofu wo
1: mo ho
0: black shoe wo
1: mo ho
0: nipa shoe wo we are seeing nyina mu nipa
1: e we ethiopia
0: unim se iselasi wo ye moses nana unse moses wali ethiopia ni
1: wali ethiopia ni
0: Enselos tre no yen kan ho Moses wali Ethiopia ni Isenge urade
1: amen
0: Moses e wali Ethiopia ni nti Iselas no ye great man ana nti na ya na rasta man fo no wo moto nwo hwe ho no you have a great man
1: yes
0: far away is called Addis Ababa ahon nti na the whole Africa Edru 25th, baby, we are seeing now Koshiemu Utopia, Addis Ababa.

0: anto kwa pefu ebe tina daba akumudie eni anke abonche su tina eye
1: eye
0: verse 19
1: verse number 9
0: Proverbs chapter 22 or verse 19 tron kan sembi
1: ase anya prada da asase su tina yesene eyire nyifo a nebu nyu nkyen tina
0: hallelujah
1: anya prada
0: anya prada la tisesere so awia wo ho no e hotena eye
1: esene
0: se oba oye cause trouble ebe tina dey Kro kron kron si dia wanya yire ne no wanya de pa na so na de
1: ya de so how
0: Isa ga urade
1: amen
0: Babo ne se saw no ba bo ne betena de ene anke eye se wo kotena sene so
1: anya prada da
0: uni abati na tie ne ye pa awade na wanya bia uhu ni sa no wajuni yao sabra ane jimi Isaiah chapter 4 verse 1 say Isaiah chapter 4 verse 1 okansi mi osi ebre bi bedua
1: Isaiah 4:1
0: Isaiah 4:1 osi say
1: na eman sun besi so obere man krumu dako akase yebedi yen ara yen
0: edia ni
1: Yaye se yen ara yen taade.
0: Ni aye to yen taade.
1: Ma mfa wudi into ye.
0: Na fa wudi to yen so.
1: Na yi yen enuwo fi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Osisa dia e ko sese no. Ebeduru bilibia. E manso be ko be ma ba ko se wudi fa we ye di to yen so keke.
1: Ebe di yen.
0: Ya ye be to taade ato ye dua ne ase. Ko sese wo ma ye ma mema bebre ne aso de mema de se bu we ni. Obi e suru so be wade. Because ordinary watching a black penny, hallelujah,
1: amen.
0: A bank can be a sure good one. Hallelujah,
1: amen.
0: Tienetian yepa. A maybe titi, maybe my brother, so where now we trouble shall come for. Babu ne se saw no oba bo ne betena de ene anka ye tre se wo tre sene so wan ko sia ma pepe bi at Genesis chapter 18 verse 1 down bi ho na kan wan ko sia ma pepe bi at se sela no ma hallelujah
1: amen
0: e ma pepe bi ti se sela no tie na tie ne ye pa kan wan ma me sela
1: Eti fi asomo se Isaac awo ho boshe
0: Isaac awo ho
1: boshe
0: boshe
1: na Ewurade yi ne ho kire Abraham wo me popo
0: amako mako
1: na Ewurade
0: Ewurade yi ne ho kire Abraham ewo
1: mamre
0: popo ne so
1: na ote ne ntumadan puno
0: na sa Abraham no mu no na Abraham ate ne ntumadan no anim
1: ewiakete
0: ewiakete
1: na oman ne ni so hwe
0: na Abraham epeja de dia ohweye no
1: na hwe
0: na hwe
1: merema baasa abejinjina ne ntintin so
0: enipa miensa hallelujah
1: abejinjina
0: ne ntintin so
1: na ohunu wo no
0: na ohunu wo mo no
1: ofri ne ntumadan apono no twem ne kakoshia
0: na Abraham free ne ntumadan anim
1: twem ne
0: kakoshia ekoshia won
1: na okoto fom ka se
0: na Abraham koto fom ana oka se
1: Ewurade
0: Ewurade
1: se menya wanim adoma
0: se menya favor ewo wo Ewurade wanim
1: mesrawo
0: mesrawo
1: insan wonko ano
0: mensa wako aho
1: enko
0: enko aha
1: ma onko sa nsuo kakra bi mra
0: hallelujah
1: na me ohro mu na
0: ma me ko sa nsuo kakra bi mra
1: na me ohro mu
0: na me fa nsuo no ma ohro mu na se
1: na mo ho me due yi
0: na mo ho me mo rest ewo hanum sei
1: Munya munya befa ankoan
0: once ya munya befa minchen hankoan de
1: me koma kofa paano kakra maba
0: na me koma kofa paano ye aduane ache o
1: ache
0: genesis na paano wo ho hallelujah
1: amen
0: ntina yesu ba ya ne ne je ho no yesu ni best food pa ye paano ne kina
1: bread of life
0: hallelujah
1: amen
0: ti asemli ye pa e wa na abraham ye den
1: so ba
0: Abraham owura ho osi owura ho
1: kofa paano kakra na ba
0: kofa aha
1: na mode adwodwo makoma na enu akire no mako
0: na afi matro makontu so
1: na ose yesa dia wakan yi
0: na wa na nkofo no kɔtena ase
1: na Abraham yɛ ntɛm kɔ Sarah ntɛm madam ka sɛ

0: nkranse me be kumase a menya call saada waduru hi da waduru hi da waduru hi da waduru hi akopim se maba be duru kumase ya mafu ka akura mi kofie ni ebusa be bi amaduru hallelujah
1: amen
0: ana no nam kachere na nam ni mwa fidi nkoba nam se upa me ni umie ni yempuna ni na obi ankose ni yenkonkire nkwala ni yenhwe yemie nu de de nkwala no befa hallelujah
1: amen
0: me ko plani bi tu ne so na nkwala na jiga ah sa na kan sa no ma yo ma me so wak oh ma me ko plani o wanfa se ba kwa frem da he ti asem bi ama aka wo ka ye kura me kura ma nyi ni mpo da to adwunu ma hallelujah
1: amen
0: pa pa pa Abladie, we are least mistake. Why show you that? What do you say be see for? Koshia oba bone.
1: Say Rebecca.
0: Oba bone bi te se Rebecca. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na wa koshia ba papa bi te se Sela.
1: Hey,
0: Sela no ma. Ya sister, wo akofa Sela to so. Hwe kwa ya do kru dam so. Ye kai won wote. O se Sela Abraham fre ne ka che ne so nko no aduane na no ye fast. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ena mwaba anu sunti shenshira kese ya. E uradete bae fie ho. Eno nene aziki be filimu. Jacob, I want to atu aswa abe pim David so. Ah, yesu filimu ye di adi.
1: Bae.
0: Azik. Nungira. Oba pape bi. Eno mebi ya weye yenti. Koshia wabaya biti se Genesis chapter 39 verse 7 na. Uka ewa Genesis 39 7 na. Ukoshia wabaya biti sa Genesis 39 7.
1: Genesis 39 verse 7.
0: Genesis 39:7.
1: I say, na eba se echire no. Joseph wi a
0: yiri
1: ni so no.
0: O si wenya bia so mu ye. Onua ba no kru pa wo na wo. Sa nyum na mi de se. Isa ke ura di
1: min.
0: Ti asem ni ye.
1: Na Joseph wi a yiri tu ne nisi ne so. Na o ka se.
0: O ta me se ne ne
1: de
0: ya san ke hwehwe. Ni di tu atwo. Wo de ma DJ mpre hwehwe. Shebe mwa. Ukwa shia wa babu wani bi 39 verse 7 Genesis. What's this saying?
1: Na eba se echire ino.
0: Aha.
1: Yosef yile kine nisi ino so.
0: Ehe.
1: Na okase.
0: Okase.
1: Wane me meda.
0: Oh, nikunu ni wo.
1: Mm-hmm.
0: Wa babu wani. Nikunu ni wo.
1: Ni wo.
0: Wa mwubwa ema fufro.
1: Aso wane me meda.
0: Asi Joseph wane me meda.
1: Mm-hmm.
0: Fiso ubiya ni vyo.
1: Bia ni wo.
0: Bema bia wale yire tiha. Ya buruchiri bema ne bobla wa buruchiri obobla wa Holland Germany ade manisika fa Western Union MoneyGram ade ba de ba len na sister yi je sika money enti sister yi won fa ne vote na di card ni agro onam kra na ebon ntoma no na sister ne ji sika na no de aba no aba aduane ama bema foforo hallelujah
1: amen
0: Isa gaurade
1: amen
0: be man be da wie di wie a no de ta ne be oba ne kru ta wura twa abona furum
1: white
0: no no ka che sister se ko hu fie wura no na je ifie ho toilet key ni mami
1: wa hwe
0: be ma kwasia
1: ma oda
0: jimini Isa gaurade
1: amen
0: koto sa sister ya adwene pa ne pro control sister ya kabum kobi daso na ntwena ma ya ho kakra
1: kese ni binu
0: hallelujah
1: amen
0: no dia waje ne kuna ja no ho bo brando na sister de ya nkwan ya ma be ma fofura ah sister ani tie urade asase ya de yade akesia kesia kesia akoma yade adufuo mu yade abubu ma bi na wode be ma fasa akwan we so a enye kukura mna ubenya to ufurum
1: ubenya
0: uko kofanechi ya hospital ni wano mne doso wano mne doso ema uko fawo babu wani biti se Judges chapter 16 dinala
1: angelela
0: hallelujah babu wani biti se shakwaya wade Samson faso uni se negana fuwame ebi ade yekunu isaga urade se ablantia wuche ha se wo yire ntan krokro na da wo beduru fie na wo yire sase krokro wa hweni adwonboni abadintiri pie ya ba ti sweetie hello darling makuma mtofia na dia nka wo ya che na dia matumbo ase apopopa wo ye so sase krokro wa na da se wo de boni be she utirima na dwono ana so se saada no aduane no wo de mpintu

0: bosom mmiɛnsa ne wakɔto akora no ama bɛrima ne ɔde ne tira bom
1: dwobɛi
0: ɔyɛ wedi ne kora asere bɔnsam sɛdeɛ ɔbaa tan ne ne ba baaboro se yɛfa ne sɛn akokɔ koraa mpo no akokɔ akokɔ halleluya aboa akokɔ sɛdeɛ ɔsi ne ne ma teɛ nnipa wotwamu a na aboa akokɔ di w'akyi ne ma nti baatae tumi to ne ma gu bosome nsanka awurade
1: amen
0: nti asɛm no tiɛ ne yie paa wo ɔhema ester wɔde ne kra to hɔ ma abusua no sister sɛ wokunu adwuma sɛe a wode wo kra to hɔ ma abusua no
1: anaa
0: halleluya
1: amen
0: sister ne ne kunu adwuma sɛe nti ɛbɔbɔfoɔ okunu bɛduru fie siesie no na waduru no yawo fufuo adi awia pepam de asi awie mama na wo ne yɛtam akosuo ne yɛkɔ pɛnkra dɔkono bunch ha mmienu ɛnam ne yɛtɔ ɛtɔ ne ti yagye mako atwitwa halleluya
1: amen
0: ɔbaa bɔ ne de ntɛw kɔma ne ntɛw dɔkono kɔma ne kunu a ɔde ma no worɔ okunu no awiane bɛrima adwuma sɛeɛ a na nkyerɛ ne awie yia no no sister bible ne sɛ deɛ yɛkɔ no abrɛ bi bɛdu a ɛmaa nso bɛsosɔ bɛrima baako mu
1: ka sɛ yɛbɛtɔ yɛduane yɛhyɛ ntadeɛ
0: genesis 27 vs 1 sɛ bɛrima woankɔhyia wɔ baa papa ne sɛ wokɔhyia wɔ baa bi te sɛ eve a ɛɛfɛ ɛɛfɛ sɛ ɔ se eve hu duaba no ɔhu sɛ duaba no ɛɛfɛ wɔte bi deɛ yɛdeɛn ɔbaa bɔ ne bi wɔ hɔ a adɔma bi a ɛbɛtwa mu biaa ɔbɛfrɛ ɛna yi ase ntoma ɔbɛtwa no wɔfadeɛ wɔtwa ɔfa kodwo kyerɛ ɔfa yamoa ɔfa manu ɔfa sister mame ɔbɛtwa ne nyinaa ayi ase ntoma kɛkɛ halleluya ayi ase ntoma kɛkɛ wo a ne kunu ntwa ama no no ɔkɔ ayie ne baayɛ no ɔbaabɛsi akɔda a ne ho nnoɔma paa w ɔbaabɛsi a wɔkɔda ne ho nnoɔma wohyɛ aseɛ sɛ woyi a 12:30 anadwo wobɛyi ɛbɛbɔ anɔpa 8 na woda so worɔ ae sɛ sogyani a ɔkɔpata congo
1: warhwɛ
0: halleluya
1: amen
0: tumi ma bɛrima adi n'ani hwɛ wiem hwɛ light a bɛrima ɛda hɔ bubura bubura bubura bubura bubura bubura tie na tie na tie ne yie paa genesis 27:1
1: ɛti fiasɛ ma sɛ jacob gye isaac nhyira
0: nhyɛda awurade
1: amen na isaac
0: yɛnkɔhwɛ wɔbaa bɔ ne bi ɛwɔ genesis 27:7
1: na isaac bɔ akɔkora na n'ani nso yɛ
0: kufukufukufu
1: no na ɔhunu adeɛ
0: halleluya na kyɛ sɛ yɛ nɔma a wonyini a ɛwɔ sɛ w'ani yɛ kusukusu
1: ɔma ɔfrɛ ne ba panyin esau ka kyerɛ ne sɛ
0: ɛna ɔfrɛ ne ba panyin esau
1: ka kyerɛ ne sɛ
0: ɛka kyerɛ ne sɛ
1: meba na ɔgyee so sɛ hwɛ menie na ɔse
0: ɔse
1: agya mabɔ akɔkora
0: mabɔ akɔkora
1: na mennim mawuda
0: ɛda a mede bɛfiri wiase
1: afei
0: meba
1: fo ahyɛdeɛ wagyan kotokuo na wagyan kɔ nwuram kɔpɛ
0: hanamu
1: kɔpɛ hanambrɛm
0: ahanam ɛbrɛ me
1: na no a akɔno aduane
0: halleluyabrɛ
1: me
0: na no a me akɔno aduane sɛdeɛ mepɛ
1: brɛ me na menni
0: na meni
1: na mekra nhyira
0: na mekra nya deɛ nhyira wo
1: nsanamawu ɛberɛ a isaac rekasa kyerɛ ne ba
0: esau no ɛberɛ a isaac ɛɛke saa sɛm wei akyerɛ ne ba esau no
1: rebeka tee
0: rebeka yɛdeɛn
1: ɔtee
0: toa so ɛ
1: na esau kɔɔ nwuram sɛ ɔrekɔ kum nam no aba na rebeka ka kyerɛɛ ne ba yakob sɛ
0: ɛhɔ na ɔbaa bɔne no ɔfrɛ ne ba no ɛna ɔka kyerɛɛ ne sɛ
1: hwɛ
0: hwɛ mate sɛ
1: mate sɛ wagya rekasa kyerɛ wo nnua esau sɛ
0: nhyiranka awurade
1: kɔpɛ hanam brɛ me na no a mako
0: no aduane ɔmpo bɛwura ne mu
1: na menni
0: enti yɛ ɔnyɛ fast meboa na ɔnkɔkye deɛ mpɔnkye no bi mmra
1: ɔno akɔ no aduane ma
0: na ɔmfa no akɔ no aduane
1: na
0: nhyira a na agya asiesie no akoraa no mfa nkontompo ne naadaa nkɔgye mfiri ne nnuansɛm ɔbaa bɔne yɛwɔ maa bɔne bebree wɔ hɔ a wɔmde nsɛm de awura yɛmma tiri mu a ɛnɛ yɛmma no koro apɛyɛ papa no mu ahwɛ
1: dabi
0: bɛrima bi wɔ hɔ yɛ big mistake otobulu nyataade a okona nkola na da na odi ama ne yire
2: sori afama
0: je nkola ne sori afama wo hallelujah
2: amen
0: ade ye china so ba nkola ne nyane no odentade ne sise omo na ofrefro makosi kwadu kwame ama afia ataade weje kese beko wa onka se eno na taade a mo papa de bra mu o se bra bronya bronya taade bi a me de bra mu hallelujah
2: amen
0: we sha bo se enim ho na na nkwala no nkwala nje jero e ma wa ya de ma taade ya o de bra mi de efu eti nkwala ni nyini nyina wo mo ni se bronya taade ni nyina
2: wo
0: ma me na eto waji school fees no be friend baga na ka chese wo ko no yiro hu su ade wa hu bra wo papa bre hallelujah
2: amen
0: wo bla wo papa bre me kwa wa fa so nya sika we da ma me sa me fa ma na fa ko sua de no kodwo wani onya sa obeka kire ne ban so wo bla me bre
2: wa she
0: hallelujah
2: amen
0: eti akura ne peja peja o peja nyina no onim se
2: amen
0: e sha ke urade
2: amen
0: ani ti na me me so akura ko ame kora se nkola da Isra geurade
2: amen
0: medebato amade ache hallelujah
2: amen
0: any en say hallelujah
2: amen
0: any en say kokura manfele so obeye wa oso mfele so dia sa obeta so papa anyahwia
2: bani nyeshi
0: ah uhu se black man ebubu sa abena na chese adwombodi abadi tiri
2: pani
0: ebeko godi enkoko na
2: kokona
0: eti mbe di bofuro tukura duru fie na mkona se nkwala da me de beto ho ade a che kura se ya de beto bolem isan kengura
2: amen
0: eti mbe mani mission wo mo mami meme ma wo ma mi tukwa busu mienu kru bia mfere ne musa no hallelujah ba mi simi firi nkraje me be kumasi a menya call sa da waduru hi da waduru hi da waduru hi da waduru hi akopim se ma ba be dur kumasi a mafu ka akura mi kofie ne ebusa me bia maduru hallelujah
2: amen
0: ana no nam kachere na nam ni mwa fidi nkoba nam se upa me ni umie ne yempuna ne na obia nkose ne yenkonkire nkwala ne yenhwe ye mienu de de nkwala ne befa hallelujah
2: amen
0: me ko plan bi tu ne so na nkwala ne jiga ah sa na o kan sa no ma yo ma me so wa oh ma me ko plan ni o wa mfa ne ba kwa frem da he ti asem bi ama aka wo o kan ye kura me kura ma nye ni mpo da to adunu ma hallelujah
2: amen
0: pa pa pa abladie we are least mistake when she ye dachi we do sabesi form koshia oba boni
2: to say rebecca
0: oba boni bi to say rebecca hallelujah
2: amen
0: na wa koshia ba papa bi to say sela
2: hey
0: sela numa ya sister wo akofa sela to so hwe kwa ya do kru dam so ye kai ho no te o se sela abraham frere ne ka che ne so nkonu aduane na no ye fast hallelujah
2: amen
0: enam oba no sunti hwenhira kese a awurade de ba fie ho eno ne ne azik be firi mu jacob I want to atwaso abepim david so a yesu firi mu ye de ade azik munyira oba papa bi eno ma bi a ye ye nti kosia wo ba bi te se genesis chapter 39 verse 7 na wo kai wa genesis 39 7 na wo kosia wo ba bi te sa genesis 39 7
2: genesis 39 verse 7
0: genesis 39 7
1: o se na e ba se e chire nu joseph wi a yiri
0: tu go nu
1: bi ne so no
0: o si wenya bi a so mu ye onu ya ba no kru pa won na wo sa nyum na mi de se isa ga ura di
2: min
0: ti asem ni ye
1: na yesefu a yiri tu ni si ni so na o ka se
0: o ta me se ni
1: ni
0: ya san ke hwehwe ni e di tu ato o de ma DJ mpre hwehwe si bi hu a o kwa sia wa babo ni bi 39 verse 7 genesis what is right
1: na e ba se e chire no
0: aha
1: yesefu yiri tu ni si ni so
0: ehe
1: na o ka se
0: o ka se
1: wo ni memeda
0: oh ni kunu ni wo o ba gbo ni ni kunu ni ho
2: ni ho
0: wo hu ba ma foforo
2: aso ni
0: si joseph ni memeda fi so bia ni fi ho
2: bia ni wo
0: ba me bia wale yire ti ha tia burukire be ma ne bobla wa burukire obobla holland germany e de e manisika e fa

0: kura mota tu abatan anadwo no mo nsa kyerɛ mo adwen
1: amen
0: na psalm 49 verse 11 na kansem bi ato ho psalm 49 verse 11 wa kansem bi ato ho kai man
1: se utrim ne se wo adan betena ho daa
0: nhyeka urade din osetirim ne se wo an no te kase se nyina ne bidi ade fa mo penti ho bu mtn if you run nanka se no no di ade no ti wit wa dan e betena to sis wo se
1: e obi ho
0: ntina o se se obi nya ne ho
1: ensuro
0: ensuro
1: se ni fi na we do so a
0: ni fi ni nya mo
1: ensuro
0: ensuro
1: na wo hu a on fa mu bi
0: fa mu bi ala ko owu a on fa mu bi ala ko because o se se di free ya na yem ba ya no sa wa kan wa owu a on fa mu bi ala ko because was said the free and I am by and sa what can we Christianity chapter 5 verse 14 to 17 was you obinya no one shro na nim nyam do so a emo hu esa so owu a wan fa nko na nanim nyam ne japa so ensan ni nechi a Christianity chapter 5 verse 15 verse 14 to 17 no oka sai
1: na ahunya de no sai adwuma boni mu
0: na to aso e
1: na owo ba
0: nti ye wo e ba
1: bibiala nka ne nsem
0: cheke urade ye wo oba bibiala enkura ne nsem na wo aso a
1: ofini ne ba ye no
0: sedini na ye adagem ba ye no
1: sa na obesan akro
0: mesha ha kura ma me tia sie se sa ese kura no ye mfa nko because ese ye mfa mfiti ye na ye me ba ye ba eti bibia bepe no ha ye beja wo de a na kyerɛ sɛ se yɛbɛgya ne wa ɛti manya akɛsesɛm sɛ yɛwo ɔba biɛ nkura ne Ecclesiastes 1 chapter 9 verse 1 to 6 kambi kyɛpa
1: hwan na
0: wayi ne
1: wayi wom ate anankyɛ na anidaso
0: ɛti na bible ne sɛ atoɔ nyinaa kyɛ na anidaso
1: ɛwɔ
0: na wotoa so a
1: na ɔkraman a wɔte aseɛ yɛ se ne gyata a wawuo
0: ɔkraman a wɔte aseɛ yɛ gyata sam ne so a
1: na atiasefo nim so obewu
0: na atiasefo de ye nim se e ba de
1: ebewu
0: na chese o ye ya egu anyina ye bewu nti mane nka wo dadwene ho wo dwene ka ho no na wo dwene owu nso ka ho wo dwene ka ho no na wo dwene owu ka ho wo dwene awade ho na wo dwene owu ka ho because wo se atiasefo de ye obewuwu na wofo de wonim hwe na wotoa so a
1: na woni aketua biala
0: bio womni aketua biala bio
1: na re free won kaiye
0: na ye won kaiye mpo ye wure be fi ye nkaiye na wotoa so a
1: ose won do
0: won do
1: won do kunchi o ayela da da da
0: sha ma bi nam na wotwe kro o wose wo kan sa gubu a ayela da da da sha wo kunu ni ba ma bi nam na wotwe kro o oba bi tumu chekura manintino ne kwahu ntini aha ba kwen utumu sa pie pie o se wo a wo twe sa nkwase akura no wo ka wo sa gubu a ayira da da da wiase we moma ye sa kira ba ka wo sa gubu da kro pe kukukukukukukukukukukuku uwa ha nchocho de nuwe pia ha nuwe fa ha we mini ya ba susupiri wewe ya si eble bi ibedu mwa bresa una mkromu sa wako to freji di abisi wo waka chino ukuru sema koto freji biya u upo chua 1.2 waka chino sema nkanchino se koto freji last minute nuwe uwe jaho na ukuna kofa uyonko ba wade ask you shimu eni ofri kromu ba na watɔ fabric classes wo se emfasoro ben se onipa bere obirehunu eti solomon se na nim nyam nyina christianity chapter 2 no verse 11 no ɔka asɛm bi wo hɔ 2:11
1: was a dani me nyuma me sa yo

0: aduo
1: Solomon se sa no ma wenti wadane na ne hwe nwuma ne sa ye ye nya
0: ne me bre me yo ye no
1: ene bre o bre ya ne sa kan ye no
0: na hwe
1: na hwe
0: ni nyina ye wuhudi ene dadwene hunu
1: Solomon e kasa no o tena se planning top plan na daache ne magya no na me yero fa be ma foforo atinem sebene eti se o tena se o dwene sa no ma we no wo tena se bunko ta hu se ah eye house o ni pabre bre hunu she di pa be fa kwa mbodo so se wo ko pesika duro akoton ko ken uko ehona 24 no a to 26 no a Ecclesiastes 2 no a o ka sem bi
0: bibi pa bi ala na ho ma oni pa se se o be di na no
1: so ho se bibi pa bi ni ho ma oni pa
0: se o be di no wanom
1: she o ni pa be di na wanom
0: no ama na kra ehun ade pa ni bre no mu
1: ka amen iti wiase na dawo wo se bibi pebi ni ho ema woni pa wo wiase se oni pa be didi na wanom na wa pe bibi pa wo de ama ne kra wo be ma wo na ye ntietia wo urade fie se wo pe bibi pa ma wo kra eno ne mfa so pa.